Kulo naton subong ang inyo bilagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyo ginapangayo. Iyayatak sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton ang imo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatangan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu ang na siya lang makahatag sa tanang pagpaubos, ang pagkami ng tagod, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagkadyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamangin ara sa tagsan tagsa sa aton ka sa aton palibalay. Magpabiling sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo, kagikaw pagatangan. I am miracles I've seen so set free, miraculous.

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang yagnasoko. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Amen. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, galingit noon. Ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Maginhatag mo sa amon, sa Jesus. Ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita. Nga amon gid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Nagsamtang nagahulat kami sa may mayaon na pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya na mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat it. Kadaga pangamuyo kami hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag ang kamitanan, kagitugot ng kamitanan, mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna, sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan ng Dion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

0: wala bala ka mo magkaibalo. Ngang inyo mga lawas, templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos.
1: Isn't it a miracle?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapabulag sa inyo, sagug ba sang Diyos? Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ay ating hayaan,

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman to nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayon sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lambag at pilas nag-ayos sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalagang espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibang presensya nag-ayos ang tanan nga ginapatyag naman. Yes. Ginatuuhan naman ng iyang espiritu sa mga yarang nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kung hindi siya maghimo sina. Uwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sa Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kuntuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sang tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipuzod, atong mabatyagan.

when I'm in awesome wonder, consider all the world.

I'd heard you on the wall. I'd praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka banyos. Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas sa bayan sa lawas mo ng pangamuyuan o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kagmagaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puk lang! Sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you, and I claim the release of your presence.

pinagpagkamahayo sa imo sa buong adlaw. Ginapagkamahayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle. There is healing.

0: Sao lại tôi không có khóa?
1: Pagidait sa tanan kag mayong aga mga utod namon kay Kristo. Nagapasalamat kay kita sa aton mahigugmaon nga Dios nga sa adlaw naman nga ini. Hallelujah. Yari naman kita utod nga pagatukibon nato nagahom kag grasya kagugma sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Kag ipaidalom nato nini nga programa sa gahom sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Dalayawon kag mahigugmaon namon nga Dios. Ang ginacknowledge naman subong ang imuhi maya, O Lord, ang imuhi Espiritu Santo, hallelujah, nga magakunsad sa tunga namon, nga sa sininga, adlaw, hallelujah, mabayaw namon ang imungalan, kung ano ikaw kagamhanan nga Dios sa tagsa namon kakabuhi. I-bless kami sa sininga, adlaw, i-bless ang ininga programa, O Dios, kaya ginaklaim ginamon, hallelujah, hallelujah, nga ang imugrasya, ang imugugma, ang imo mga pulong magatudok sa tagsa namon katagipusoon. Ginatugyan namon ang tanan sa imo. Updi kami. Hallelujah po sa tagpalamati. Upod sa tanan nga nagatanaw. Ginoo si Jesus sa Facebook Live, O Lord. Ginatuuhan ginamon ng imo. Balaan nga presensya. Magatandog sa tanan. In Jesus' holy mighty name. Amen, amen, kag amen. So, saliwat, pagidait, kag mayong aga, mga pinalangga namon kay Kristo. Live kita subong nga mapamatian sa ADG-FM 98.9, Your Healing and Miracle Radio. Kag ininga programa among Jesus ang kapawa sang kabuhi. Kag nagasugod kita alas 10 sang aga, tub-tub alas 10 e media sang aga. So 30 minutos utod ko kay Kristo. Hallelujah, tukibon natin kung ano kita. Hallelujah, sa tubangan sa Diyos, kung anong kadako ang gugma sang Diyos sa tagsasagsa sa aton. Iningin niyo kubos nga lagad, Sister Maricar, upod subong, sa aton utod, Sister Janice, nga nagatamyaw, gikabi sa inyo sang mayong aga, no? Gabay pang pagpakamaayo sang Diyos, hindi kin mabulag sa aton. In Jesus' name, kaginatamyaw nato nilang ato makauturan, labinigin ang ato Ned Servant, Dr. Brother Edwin Idaulo, pod si Abugos ng pamilya, pod sa tanan ng mga lideres ng komunidad sa nga Diyos Gugma, labinigin sa ato Spiritual Director, Dr. kay Reverend Father Freemar Selva, pod sa tanan ng mga chief formators, all senior formators, hallelujah, all parish leaders, no, all members, and hallelujah, sa tanan ng tagpalamati. Kaga ginatamyo nato nila ang tanan ngayara sa Metro Iloilo sa District 1, District 2, District 3 nga nagalinggid sa Nuevo na paidalom sa Carles. Gabay pa i-bless gi kamo sang aton mahal nga Dios. Dara man sa atong makauturan sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, dara man sa Guimaras, dara man sa Negros, no? Subong man dira sa may Metro Manila. Hallelujah. Dara man sa Mindanao chapter. Kinatamyaw ginamon kamo sa mayong aga kag pagidait. Upod sa aton nga mga kauturan, labinigay dira sa Banwa sa San Rafael. No, good morning kag pagidait dira sa panimalay ni Sir Glory, si Sir Rosemary, Sir Shirley, dira kay Sir Panet, kay Ma'am Peng, Sir Gina, Sir Miles, upod kay Sir Cleofi. Upod man sa akon nga brother husband, hallelujah, pagidait sa inyo tanan, dira kay Kagawad Boy, dira kay Sir Eva Guevara, Sir Eva Manico. Subong man ginatamyo naton dira nga tumakoturan dira sa Banati. Good morning man dira kay Suon Ruby, kay Nanay Beron, kay Tatay Rani, no, upod kay Sir Eva Diamante. Pagidait man dira sa barangay sang San Salvador, dira kay Sir Lucy, no? Pod man kay Sister Hansel. So pagidait sa inyo, pod man dira sa panimalay Sir Nenet, ni Brother Victor, pod man sa inyo mga kabataan. Gabay pang pagpakamaayo sang Dios, hindi gid magbulag sa inyo, pod da kay Maninay Richel, kay Maninay Aldrin, gabay pa i-bless gi kamo sang aton mahal nga Ginoo. Subong man dira sa international naton nga makauturan, dira sa Hong Kong chapter, Singapore chapter, dira kay Sister Hansel, upod si Modera Kapdanan, dira sa Taiwan chapter naton makauturan, dira sa Dubai, kay Manang Ningning, pagidait dira sa imo po, dira sa Canada chapter, dira kay Sister Angel, sa Australia naton nga makauturan, gabay pa ang bindisyon sang Ginoo, hindi gid magbulag sa tagsa-tagsa sa inyo, pod man sa amon ngayari dire. Kaginatamyo man aton dira ang atong kuto dira sa stansya dira kay Princess, no, pod man dire kay Sister Faith, no, pod sa tanan nga mga Hallelujah, nga nag-manage diri sa aton nga media. Sige, atagos inyo si Sir Janice sa pagtamyaw. Sige, sis.
0: Una sa tanan, no, mayong aga gid sa mga utol ko kay Kristo, no, pagpagidait sa tanan, no, sa tanan nga nangalan na tao subong, no, sa sininga programa, no, nga si Jesus ang kapawa sang kabuhi, no, kag ginatuna sa tanan, ginatamyaw ko gid, no, ang aton head servant si Brother Edwin A. Daulo upod sa iyang asawa si Sister Leah, kag sa ila panimalay, no, kag upod man sa aton nga spiritual director, no, si Father Primar, kag sa iya mga gilikan na, no, kagama yung aga kapagidain. Kagdira, no, utod ko kay Kristo, no, ginatamyaw kumandira ang akong nga panimalay, no, akong banang, akong mga kabataan, no, may aga sa inyo dira kapagidain. No, kagdira, man ginatamyaw kumano no, ang tanan nga dira, no, nagapamati subong sa radyo, no, may aga sa inyo tanan kapagidain, no. Kagdira, no, ginatamyaw kumandira, no, ang tanan nga yara no nga naga pamati no sa kabilugan sang district 3 no nga among chief formator kag antanan nga mga dira mga membro dira no kag ang sa San Rafael chapter no ginatamyaw kog gid kamo sang maayong aga kag palidait sa tanan dira sa mga akong pamilya sa Pasig sa Novaliches no kag sa dira no sa may San Enrique man mayong aga sa inyo pagpagidait sa inyo tanan. In Jesus name, amen kag amen.
1: Amen. Salamat gid sa aton mahal nga Dios. Gabay pa sa sininga adlaw grasyahan niya kita sing pagango no nga inga mga pulo mangin buhi sa tagsa-tagsa sa aton in Jesus name. Ang pulong sang Dios in kuha sa sinulat ni San Mateo no kapitulo 13 versikulo 13 tob-tob 15. Ang pulong sang Diyos rin nagasiling, nagambal ako sa ila paagi sa mga palaanggiran, tungod kay nagatulok sila pero hindi makakita, kag nagapamati sila pero hindi makabati o kun makahangop. Gani natuman sa ila ining tagna ni Isaias nga propeta, ni Isaias nga nagasiling, ini nga mga tawo magapamati lang nga pamati pero hindi makahangop. Magatulok lang sila nga tulok pero hindi makakita. Tungod kay ini nga mga tawo matigasing mga ulo, gintakpan nila ang ila mga dulungan, kaginpiyong nila ang ila mga mata. Kay kun hindi nila pagimuon ini, basi makakita ang ila mga mata, makabati ang ila mga dulungan, makahangop ang ila mga panghunauna, kag magaliso sila sa akon, kag ako magaayo sa ila. Ang buhi kagamanan nga pulong sang Dios. Salamat sa Dios. So utod ko kay Kristo yari subong ang pulong sang Ginoo nga ya subong nga ginapahayag sa aton. Amen. Tama gid ka klaro utod ko kay Kristo nga sa sining nga tion. Hallelujah. Nga ang pulong niya luyag nya gid nga mangin buhi sa tagsa naton ka mga tagipusoon. Kaya nga aton Ginoo mahilig gid siya ya magtudlo sa palaanggiran. Nga pala ang giran, utod ko kay Kristo, agod ang mga tawo nga nagapamati sa pulong sang Diyos, makadasig sila, makahangop, bala sang ambot silingon, o konsang tinutuyo sang aton mahal nga Ginoo. Kay paagi sa palanggiran, ginatuhoy niya, no? Ginatuhoy niya sa mga hitabo, bala? No, hitabo sang aton nga kabuhi sa sininga kalibutan. Kay ining Biblia, aton inikabuhi. Amen. Gani nagatudlo ang Dios paagi sa palanggiran, agod nga mahangpan naton ang luyag, hallelujah, ipaabot sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Siling niya sa iya palanggiran, utod ko kay Kristo, nga ang mga tawo magapamati lang nga pamati pero hindi makahangop. Magatulok lang sila nga tulok pero hindi makakita. Tungod kay ini nga mga tawo matigasing mga ulo, gintakpan nila ang ila mga dulungan, kagimpiyong nila ang ila mga mata. So utod ko kay Kristo, kita mismo no nga ginatudloan gid kita sang Dios nga yariyo. Kita mismo naga-decide kung mamati kita sang pulong sang Dios. Amen. Kag agud makita naton kung ano ang tinutuyo sang Dios para sa aton. Amen. So utod ko kay Kristo, siling diri sang pulong, tungod sang katigagali sang aton ulo, na amo na ang kabangdanan kung nga hindi kita luyag magpamati sang pulong sang Dios tungod sang aton nga ano na tawag mi tinaga na mo pagka ano bala balingag na kay tungod luyag naton nga ang aton lang amo ang aton nga sundon hindi naton pagsundon ang luyag sang Dios utod ko kay Kristo kay balaan sang Ginoo mo kun hindi naton pagsaraduhan ng aton mga dulungan kagang aton mga mata pagpiyungon ng aton mga mata makita naton ang kamatuoran. Amen. Kagang kamatuoran amo ang magahiluway sa aton. Amen. Amo na gani ang Dios nagapahayag pagi sa iyang mga pulong agod nga makita naton ang kamatuoran nga luyag ipaabot sang Dios sa aton. Di ang kamatuoran ara sa iya mo. Nga ang kamatuoran luyag sang Dios nga makagwa kita sa tagsa naton ka mga kahimtangan. Amen. Amo na gani may ginapadala ang Dios no sa aton nga ebanghelyo subong nga adlaw. May ara ginapadala ang Dios nga mga manugwali no manog minsahidor agod nga makabati kita sang pulong sang Dios. Kay kung wala may mawaragwag, kung wala may mapaabot sang pulong sang Ginoo, ang tawo magapabilin lang sa sini nga kalibutanon nga pagginawi. Amen. Kalibutanon nga pag kinalipay. Amen. Kung anong kalibutanon nga ginahimo, dara lang siya magapabilin. Ti kung wala may mawaragwag sang pulong sang Dios, ahay ang tawo kaluluoy. Kay ang aton kaluwasan nasandig kay Kristo. Wala nasandig sa sini nga kalibutanon nga mga pagginawi. Amen. Kundi yara sa mga kamot ni Kristo ang tagsa naton ka mga kaluwasan. Tikunimoon naton nga hindi naton pagpiyongon aton mata no makita naton bala ang tinutuyo sang Dios kag kun hindi naton pagsaraduhan ang aton dulungan makabati gid kita mo. Kag kung mabatian naton na pulong sang Dios kag ginabuksan naton ang aton tagipusoon utod ko kay Kristo ano ang matabo? Ano ang matabo siling dire kay kun hindi nila pagimuon ini no nabalang hindi naton pagimuon nga saraduhan naton naton dulungan pag once gani may pulong sang Dios no nga ginawaragwag kinanglan bukas imo dulungan. Amen. Kag kung may makita ikaw nga buluhaton sang Dios kinanglan hindi mo magpiyungon imo mata kundi gabay pa makita mo nga inang ginahimo nga pagdayaw sa Ginoo utod ko kay Kristo may ara dira nga paghimuon ang Dios. Anong himuon niya? Kay kun hindi nila paghimuon ini basi makakita ang ilang mga mata, makabati ang ilang mga dulungan, makahangop ang ilang mga pangunauna, kag magaliso sila sa akon, kag ako magaayo sa ila. Amen. Batian mo utod ko kay Kristo. Kung hindi naton pagpiyungon ang aton mga mata, nga makita naton ay arigali sa buluhaton sang Dios. Arigali buluhaton sang Dios nga kung magdayaw kagali sa Ginoo. Amen. Kung magdayaw ka sa iya, amo ni gali matabo, no? Amo ning matabo. Kag kung mamati ka sa iya pulong, buksan sang Dios ang imo na una. Kag sa pagpamati mo, kung mabatian mo, oh, may ara gali nga ginaayo nga dulungan. May ginaayo nga ano ni damo klase masakit. Amen. Kay kung imuon naton nga manginbukas gali aton dulungan kag ang aton nga mga mata, utod kag kung magliso kita sa Ginoo, kung sa'yo pa magbaylo, bala. Maginulsol kita, magliso. Kung sa'yo rin pa, bayaan naton to ang aton nga daan nga kinaugali kag paginawi. Kag kunimuon naton, ina, may pag-ayo nga matabo sa aton. Amen? May pag-ayo, kaangay bala sang natabo kay Sinoni sa kay Zaccheo. Na, sa kay Zaccheo. No? Natawa ba lang kabuhi ni Zaccheo? Sang wala, ya masugata ang Ginoo sa kabuhi ya. Anong kabuhi ni Zaccheo? Makawat siya. No? Isa kayo, isa ka tax collector, nagapangdaya. Amen? Gani utod, sang time nga nasugat tayo sa Kristo sa yakabuhi, nagbaylo yakabuhi ni Zaccheo. Ang atong makawat, no? Atong nagapamintaha sa iya isig kapariho, no? Gimbayluan sang Diyos ang kaaluan. Kagtungod sina kung may pagbaylo, gali, may kaluwasan nga matabo sa imo, kag sa akon, kag sa tagsa naton, kapanimalay. In Jesus' name. Sige, hatag ko na sa inyo, Sister Janice. Sige, sis.
0: Matuod din man, utod ko kay Kristo, no? Nga, dira, gid man, no? Sa akon kabuhi, no? Natabo, gid na utod ko kay Kristo, no? Kaya, sang time ba lang, wala pa ako sa sininga ministry as ang Diyos ko guma, isa man ako sang una nga yara, no? Nga, nagatulog, pero hindi makakita. Amen. No, kagang dulungan, no, sa una hindi man makabati, no, hindi magpamati sa pulong sa Ginoo. No, amen. Sa time nga wala pa ko blas ni Mr. Ya utol ko kay Kristo nga kon kabuhi sang una. Mayo man utol ko kay Kristo makasimba ako. Amen. Kag kung magsimba man ako utol ko kay Kristo, ang akong kabuhi, nagadali ako yang matapos. Matapos ang misa, kay gusto ko na yang nga magpauli. No, dira bisan ang hindi ko kaya ni kung kaisa matapos ang misa, ara utol ko kay Kristo bala, nagapauli ka na. Amo na ako kabuhi sang una utol ko kay Kristo, sang wala pa ko sa sininga mistriya. No, kag ang pulong bala nga ginahambal dira sa Santos nga misa, do wala lang nga sakon. Amen. Isa ako kabungon nga nagapamati man tuod pero hindi makapati kay wala ko ginapamatian kay wala ako interesado mamati. Amen. Kag dira utod ko kay Kristo, no, isa maka nagatulong ka man tuod pero hindi ka makakita bala utod ko kay Kristo. Hindi mo makita ang mga kamatuoran kay hindi ka man interesado. Utol ko kay Kristo. Amo na ako sa una kakabuhi. No? Amen. Pero, dire no, salamat sa grasya sa ginuutol ko kay Kristo. Kay nga, ah. No? Nang dira bala na pamalandungan ko utol ko kay Kristo, nag-question ako sa Ginoo nga, sigko nga, nga, ara ang hando mo bala nga makalakat ang bana mo sa abroad, wala na tagaan, sigka tumanan, kay ang plano ko para sa akon, manami. Pero dito ko na pamalandingan utol ko kay Kristo kung nga wala nakalakat ang akong bana sa abroad. Kaya nga ang plano ko ka manami, mas manami pagigaliya ang plano sang Ginoo sa akong nga kabuhi. Kaya nga kung wala, kung nakalakat gimana ang akong nga bana, nagapabilin ako sa sitwasyon nga nangin isa ako ka nga hindi makakita sa kamatuoran, sa kaayo, sa Ginoo sa akong kabuhi. Kaya simple kung makalakat bana mo. Ayhan, may time ka pa sa sinabala, no? Wala ka ganit time sang ara ka sa sitwasyon nga nagakinahanglan ka, nga rapigado. Kayan pag ikong ara, naging ara na, no? Ang mga material na bagay, no? Dira utol ko kay Kristo, no? Kanami sang kaayo gidya sang Ginoo sa akong kabuhi. Kag ginapasalamatan ko gidya nga wala nakalakat ang akong bana. Kay kung nakalakat ang akong bana utol ko kay Kristo, di inaihan ako subong. Amen. Ara ako sa pag-ulipon sang kalibutan. Ara ako sa pag-ulipon sang sala. Amen. Isa ako ka matig-aman siguro sang ulo nga bisan ara nang pulong wala ginabaton, bisan ara na ginapakita sang Ginoo ang mga kamatuoran wala ginabaton utol kay Kristo. Pero ari bala grasya gid sang Ginoo sang kabuhi ko, no, nang gakalipay gid ang kun tagipusoon utol ko kay Kristo nga isa ako gintawag kag ginpili man sa mahal nga Ginoo nga dira nga makapamati man sa iya nga mga pagpanudlo. Amen. Kaya dira no, ako na dira man nga makakita man sa iyang nga mga kaahiyuhan, no, diri sa kabuhi ko subong, kaya rin ako sa sining mistiya sa Diyos gugma, no, na-appreciate ko gidya ang tanan nga kaayos ang mahal nga Ginoo sa akong kabuhi, no, aga kalipay ang ako tigpusoon, kaya nga nangin kontento ako kung ano ang ara lang. Amen. No, gamay nga bagay pero na-appreciate ko utol ko kay Kristo. Amo nang kaayo gidya sang Ginoo sa akong kabuhi, no. Kag dira utol ko kay Kristo, salamat, no. Kay nga ginbag-o gidya sang Ginoo ang akong kabuhi, no, ang akong dulungan, no, nangin bukas, no, sa pagpamati sa iya mga pagpanudlo kag ang akong mga mata, no, ara, no, nakakita na sang mga kamatuoran nga kung wala ang Kristo sa aton kabuhi, wala simpulo sa aton kabuhi. Amen. Kag ara, no, this nga salamat ako sa grasya Ginoo sa una nga matig-as ang ulo, ara, no, gingamit man sang mahal nga Ginoo agud nga mapanaksi man ko ano kaayo ang Ginoo, no, nga nagaupod sa sining ministriya, no, gani utol ko kay Kristo, salamat gid sa mahal nga Ginoo, no, nga ara, no, nga ginbag-o gid ang akon nga kabuhi, no, ang akon nga breast sa una, no, nga may bukol, no, ginayon ni Jesus, palila sa pulong, wala sing doktor, wala sing bulong. Ang akon nga kalag, ginayon man sa Ginoo, No, ara ka nami ilang, no, para sa grasya sa Ginoo, no, in Jesus name, balik ko Sister Marcan.
1: Salamat kid sa aton Ginoo, no, kung ano siya kaayo sa kabuhi sang aton nga utod ti asiling sang Jeremias. Siya lamang ang nakahibalosang plano para sa aton. Plano sa pagpauswag sa aton, kag indi sa paglaglag. Amen. Kisa ang plano sang Dios, tama kasakit man nga alagyan, no? No may ara man nga abi naton, amuna na ang ano naton ko sa yoron pa mo na magalugmok sa aton, pero utod ko kay Kristo mas may ginahimo pagid ang Dios nga maayo para sa aton. Masakit man kung kisa ang proseso, pero mag-aabot gid ang tion inang masakit nga proseso nga ginhatag sang Dios, may maayo siya nga ginatigana para sa aton. Amen. So kun ihatag lang nato ng tanan sa Dios, ay ang tanan manginbugana sa aton. Amen. Natawa bala ti damo kita plano sa aton kabuhi. Amen. Ti sa tawhano naton ti damo gid eh. Kay kita man yapon ga decide sang aton kaugalingon. Mo na gani ba sa pulong gina kita man ang maka-decide kung mamati kita sa Dios. Amen. Kag kung magtuman kita sa Dios. Amen. Ara nakadepende sa aton kung ano ang aton yapon pilion, kita na aton na choice. Pero utod ko kay Kristo ang kaayos ang Ginoo yara na nangadaan. Hindi na naya madula utod ko kay Kristo. Kundi ang pag-decide lang naton kung ano ang aton nga sundon. Amen. Te kun sundon naton ang alagyan sang Dios, medyo may tunukon man dira, no? Medyo makitid da ang alagyan. Pero dito sa punta, may kapawa nga nagahulat. Amen? May kapawa nga nagahulat, utod ko kay Kristo. Kayo ng kapawa, utod, amo ina, kung was magsilak na malikupan ikaw. Kung sa'yo ron pa, kunyara ang kapawa magalikop sa aton, hallelujah, dara makaangkon kita sing matutuod kag pagidait, matutuod nga pagidait sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Amen. Ti untata naton kung anong aton nga ano handom kag tulukon naton ang aton nga relasyon sa Ginoo. Amen. Tulukon naton ang aton nga kaluwasan. Kay ang kamatuoran man lang malabay man lang kita di sa duta. May kasakit man nga nagaagi pero malabay man lang naya. No, maagi malang na siya sa aton, kaangay sang hangin, malabay malang na siya pagkadugay-dugay, wala naman na siya. Iti kaangay man sa aton kabuhi, kaangay bala sang ilamon, magalagtom subong adlaw pagkahapon, no, maano siya, malaya. Amen. So amo nang aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Gani gabay pa utod ko kay Kristo, kung ihatag nato ng tanan sa aton mahal nga Ginoo, sigurado gid ang matutuon nga pagidait iatag sang Dios sa aton. Amen. Amen. So yari i-surrender ta lang ang tanan kay Kristo. Hatag ta lang tanan sa iya, kay kun wala siya, aba wala gid kita sing may mahimo. Kinanglano nato ng grasya sang Dios. Amen. Grasya sang Dios amo ang aton kinahanglanon. Amen. Ti buyan ta tanan no? Ti kung gusto daton makaangkon kita sang grasya sang Ginoo, buyan ta ang aton nga aton mismo nga desisyon, kundi ipadaloy nato ng aton nga desisyon sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Kay ang tanan nga mga butang ihatag sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Amen. So mangayo kita giya sa Dios, no, nga siya mismo ang magatuytoy sa aton, sa aton mismo nga dalanon nga ginalakat. Amen. Agud nga matuman naton ang iya nga kabubuton. Amen. Gani salamat gid sa aton mahal nga Dios, no. Gabay pa sa sini nga adlaw. Hallelujah. Magapabilin ang Ginoo sa aton tagsa kakabuhi. Ginatamyaw naton dirang aton nga mga Facebook live viewers, no, sa ADGFM podcast. Dira kay Sister Grace Aldaba nga nagasiling amen. Dira man kay Sister Hansel Caldea nga nagasiling mayong aga kag pagidait, Sister Maricar and Sis Janice, God bless gid sa tanan. Amen. Dira kay Noynoy Baez, hay mga sis, God bless sa inyo, gabay ang Ginoo, siya gid ang magabag-o sang dagway sang kalibutan. In Jesus name. Subong mandira kay Annabel Calabio nga nagasiling amen. Dira man kay Diday Roquero nga nagasiling amen. Diraman kay Sister Lucy Caldea nga naga-watching subong. Diraman kay Sister Susana Soriano nga nagasiling amen. Diraman kay Azuzena Villanueva nga nagasiling amen. So salamat gid sa tanan naton nga taga ano ni tumalantaw sa sining nga Facebook Live kag sa tanan nga tagpalamati sa sining ADG FM, DYDF, ADG FM 98.9, no, Your Healing and Miracle Radio. So, utod ko kay Kristo sa imo pagpamati, ano ang pag-ayo na nagakatabo? Healing ang milagro nga may milagro kag pag-ayo nga nagakatabo sa tagsa naton kapag pamati sang pulong sang Dios. Amen. Gani utod gabay pa sa imo subong pagpamati, ginaklaim gid naton subong ang kahilwayan sang imo nga gidabatsyag. Sige mga muyo kita, bayaw subong ang imo mga kamot. Hallelujah mga ayo kita, giya ka grasya sa Ginoo nga sa adlaw nga ini. Hallelujah maangkon mo ang kahilwayan kag pag-ayo sa imo lawas kalag kag espiritu. Dalayawon kag may gugmaon nga Dios, nagapangamuyo gid kami. Sa amon makauturan, subong ang nagalantaw sa Facebook Live, subong man sa tanan nga nagapamati sa radio o Ginoo, ginaktuuhan ginamon Lord. Hallelujah. Kung may ara nga nagapamati kang nagabaton sa imupulong, hallelujah, may milagro nga nagakatabo sa tunga namon. Kanila buta, subong ang amon makauturan nga nagamasakit. Ngayara sa tag sa kapanimalay, sa ospital, sa diin man silang, tanan nga nagapangayos sa prayer request. Ginatuuhan namon Lord, hallelujah, labuta sila siningation. Ihatag ang ila ginapangayo sa imong ngalan, ang pag-ayo, ang kailwayan, bisan pa ang kasulbaran sa tag sa ka mga problema. Bisan pa, O Lord God Jesus, hallelujah, ang yara ng mga paghingabot, Ginoo, hallelujah, sa ila panimalay, O Lord, nga kagamo. Ginapangayo, ginamon sumong imo Espiritu Santo nga magakunsad sa amo makauturan subong man sa amon nga yari diri. Nga ikaw subong nagaayo ka nagatandog sa amon mga kauturan. Ginatuuhan namon ina bagi sa gahum sang imong ngalan. In Jesus holy mighty name. Amen, amen, kag amen. Bato na ina, utod ko kay Kristo nga ang Ginoo subong nagaayo kag nagahilway sa imo. In Jesus' name. In Jesus' name. So, ginapasalamatan man natin subong ang aton nga mga media sponsors.

ihag sa inyo. Amen. Kag kunyarang kapawa sang Ginoo, balaan ko, no, anuman ang desire sang inyo mga tagipusoon, ihatag sang Dios sa inyo. Amen. Gani gabay pa sa adlaw nga ini tungod sang inyo nga pagbulig nga mapadayon lapnag ning pulong sang Ginoo sa tanan nga mga katawhan, ginatuuhan ginamon subong maangkon nyo ang grasya halin sa aton mahal nga Ginoo. Gani salamat gid utod ko kay Kristo, gabay pang pagpakamaayo sang Dios, hindi gid magbulag sa inyo tanan. In Jesus name. So utod ko kay Kristo, no nga sa sining adlaw, gabay pa ang pag-ayo inyo gid maangkon. In Jesus name. Siling baladari sang pulong, ako ang mong kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi. Amen. So, ang nagasunod kay Kristo, wala na sing kadudulman, kundi may kapawa na sang kabuhi, alin sa aton mahal nga Ginoo. In Jesus name. Iniinyo ko bus nga lagad, Sister Maricar, o podman kay Sister Janice, no? Nga nagasilinggid, ang Diyos gugma, nagapuyo ka nagapangikot sa akon. Nagapuyo ka nagapangikot sa akon. Ang Diyos gugma. In Jesus' name, glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us all in Jesus' name.

0: Dear Lord, salamat. Salamat sa ibang pulong. Yara kagid, nga nag-upod sa amon. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Because He lives, I can face tomorrow.

0: one knows the Son gali, except the Father.
1: Sige ba?
0: And no one knows who the Father except the Son. My test. And no the Son chooses to reveal Him. Mm.
2: Ma?
1: Anak ka sang Diyos.
3: Kung magkilala mo, kinilala mo. Kung
0: hindi
3: mo pagkilala mo.
0: Mike test.
3: Kinanan, batunan mo, gito si Jesus, kung kilala ko.
2: Check one, two, check, check, kilala, check.
0: Pareho, tumula sa ng testimony. Di ba, gabas? Check. Ano ang mong buhato?
2: Check, hey, check one, two.
0: Ay, kay Nay.
2: Check.
0: Tundo. Jesus. Dapat matundo, kita mo ng bal.
4: Okay na, Edas.
3: Sige na. Sige na. Sige na lang. Sige na lang. Uy, aking abag. Ay, di na akong cellphone man. Basa ko ka. Ano sa nga itong yan? B2B, B2B. Ang bukit ba na lang, no?
4: Kuna na kaya. Hindi ako kapag-A.
3: Then, in case, ako pa mangkot sila. Ito ang atong mo.
0: They are not.
3: Kinumandaan. Clear atong niya, ano. May pattern. Tubla sa ano.
4: Pwede na ako kapag...
3: Clear atong niya. Hindi
0: siya nakapattern.
3: Ano lang gid na iya? Ano lang na iya? Nang props.
4: Nandito bang gina?
3: Hi.
4: Hello, ito ko tama. Ano
3: yung okay lang na. Para na kanak. Naku ko pa minsan-minsan.
0: Okay, ang suga. Arang kita, oh. Ako puti na. Ay!
4: Oo. Sorry, nung abit ako.
3: At parang kukunin na kayo. Sinang nalatid. Saan? Utubula kayo ng king-king? Saan nagsanag na rin yun?
4: Ay, di na lang napukutakan sa inyo. Ang puti nito, to, isa. Ang isa to.
2: Aboy ko rin.
4: Alright,
3: na lang yun.
4: Ito,
3: ikaw puti. Nagkakarin, gino
4: pa.
3: Ala, puti ko. Thank you, Lord. Galing parang kukunin na siya ng langit. Kukunin
4: na, sir. Sobra naman.
0: Masyado kasi siya mabait.
3: Ah, bait ko kunin na ni Lord
4: love sa mga patay na
3: kung hindi pa si idulong naman.
4: Bebe. Na, okay na. Naku, din ako mukha, ano, bali niya lang.
3: Okay na. Pwede taniman na sa Tuesday na kung sa Santa Teresita Church ta. Oo, tapos ang sa Mindanao naman yung schedule.
0: Jesus. Pwede no, na. Ay,
4: why? Sige. Masalat ako, marikon ako.
3: I mean, pwede na kami start.
0: Mm-hmm.
3: Hindi na po. Okay. Start na sa ganit mo. Matubang ko kay Kat-Kat eh. Okay.
4: Karana.
3: Nandiyan din pagtago
4: ang
3: anong ginatago? Ang diin ang yam. Ang
4: pinaghi mo nga chat. Anyway, da.
3: Ay, amon. Hindi ko na ya pwede ya kinana niya insert na iya.
0: Ano na yam tulog kami?
3: Pwede pa dali ng tama si mom ko kasi. Tugo tayo dugo magugas. Tatago dito sa gina-offer, ginamo na nga magkabuusan. Nakawas ka na kong Espiritu. Isa pang aming anoint us, Lord, Jesus Christ. And with the power of your Spirit, itugo ang imong kabutuhan, ang imong pulong, ang mong mabayaw sa amin sila. Sa imo kita ng imong kaghimay, cover us all with your blood. In Jesus' name, amen. And the Father, the Son, the Son.
0: Okay na.
4: Okay.
0: A blessed afternoon. Welcome to B2B. Blessed to bless. I am your sister Kathleen.
3: And I am your sister Shane.
0: And we are from the Office of the Head Servant Finance Ministry. And you can hear us on ang Diyos Gugma Radio Iloilo DYDA 1053 kHz, Cable Star Channel 24. ADGFM 98.9 Estancia and 92.5 Patnongon Antique, and to our new radio station 94.7 Kalinog Station, your healing and miracle radio, and to our Facebook page of Diyos Gugma Network and ADGFM. And a blessed afternoon po ng Jean, a blessed afternoon. afternoon po sa lahat na sumasama sa atin ngayon. Different areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially po sa Mindanao. Kakagaling lang po namin dyan sa South Cotabato and sa Davao City po. Andun po kami last week. And this month naman po, end of October, babalik naman po kami dyan sa Cagayan de Oro City and Agusan del Sur, Agusan del Norte, and babalik po kami ng Tagum sa Davao po. And we will post our schedules on that days po ng aming healing crusade po dyan. At a blessed afternoon po sa ating head servant, Brother Edwin Daulo, and to Tita Leia Daulo, and to his entire family. And a blessed afternoon also po kay Lola Edith, to my mom and papa, and also to Julie, kasi sa amin ni Julie.
3: Greet natin siya. Ang dati natin kasama.
0: Nasa dalampan na ngayon si Julie. Yes. Naway pagpalain yan ng ating Panginoong Diyos, yung programa nila. At amen. Gamitin talaga para po lahat sa kanyang kapurihan. Salamat po, nagpapasalamat kami to our Mindanao chapter, Nunay Gina.
3: Yes, sa Tantangan.
0: Yes, na
3: Sinago.
0: Alam mo talaga na natanggap talaga nila si Jesus. Maraming salamat po sa pagtanggap din po sa amin. At naway, pagpalain pa po kayo ng ating Panginoong Diyos. In Jesus' name, amen.
3: Amen and amen. Sa muli, isang mapagpalang hapon mga kapatid kay Kristo. Palang hapon, Sister Kathleen. At sa lahat ng mga tahanan na ngayon po ay nakikinig or nanonood sa Facebook kahit sa radyo. Dito po sa buong lungsod ng Iloilo, especially din po dyan sa bahay kay nanay at sa mga kapatid ko. Isang mapagpalang hapon po. At sa lahat-lahat ng ating mga kapatid, especially po sa lahat ng mga members, even not na active members, pero yung active talaga silang makinig sa radyo. Yes. Yung mga matatanda na, yung iba may mga sakit na hindi na makalabas sa bahay nila. Pagpalain po nawa kayo ng ating mahal na Panginoon. And of course, sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa buong sanlibutan, sa our international group na nandyan parati, nakaantabay sa mga programa natin dito sa Pilipinas. At sa muli, ako rin po ay nagpapasalamat na yan po, nabigyan tayo ng pagkakataon na maihatid at maipamalita ang Panginoong Jesus sa iba't ibang panig ng Mindanao. Sa tahanan ni na Tita Beth, maraming salamat. Tita Lalay, Tita Maribel, sa kanyang tahanan na tumanggap sa pamamahay nila Tita Beth. Ni Tita Lalay na talagang tumanggap ng mga kapatid dyan sa Tantangan. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at sasamahan sa bawat ninyo gawain dyan. Dahil alam natin na ang inyong ginagawa ay para po sa Panginoon ang pag-unlad ng inyong chapter dyan sa Tantangan. Ganun din po sa may Tagum, sa may Davao, sa tahanan ng tiyahe ni Tita Dors, ni Nang Dors, kanyang tiyahe. Kahit samlang sa kanyang pinsan. Sa mga kapatid natin na may mga kamag-anak sa Mindanao, maaari nyo po silang inform this coming October, gaya ng sinabi ni Sister Kathleen, ipopost po yan sa Facebook ng ating Ang Diyos Gugma Network o di kaya sa Facebook ng ating head servant, Brother Edwin Daulo. Abangan nyo po yung mga schedules ulit sa Mindanao upang sila din po ay makaranas kung ano man pong naranasan ng mga kapatid natin dyan sa Davao, sa Tagum, sa Coronadal, sa Tantangan, at sa lahat-lahat na marating ng community ito. Ang aming panalangin na ang Panginoon talaga ay ang kanilang masagupa sa kanilang buhay. In Jesus' name.
0: Amen. And gusto po natin basahin yung gospel for today.
3: Yes.
0: It's from the book of Luke, the return of the 72 men came back in great joy. Lord, they said, even the demons obeyed us when we gave them a command in your name. Jesus answered them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Listen, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy, and nothing will hurt you. But don't be glad because the evil spirits obey you. Rather be glad because your names are written in heaven. Jesus rejoices. At that time, Jesus was filled with joy by the Holy Spirit and said, Father, Lord of heaven and earth, I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this was how you were pleased to have it happen. My Father has given me all things. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Then Jesus returned to the disciples and said to them privately, How fortunate you are to see the things you see. I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but they could not, and to hear what you hear, but they did not. Masayang-masaya bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding yun, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagangad na makita ang iyong nasaksihan at marinig ang iyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ang salita ng ating Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, to your gospel for today. And habang pinagnilay-nilayan natin ng Gino, yung inaano ko lang nung, yung experience namin sa Mindanao, na makikita ko talaga yung mga tao doon na madami kang maririnig ng miracles na nangyari sa kanila. At may napuntahan tayo sa Tantangan ba doon? Sa South Cotabato. First time ko kasi doon eh. First time kong napunta doon. And nagsishare nga sila before na ika-third year anniversary nila yun. Yes. Na before, parang hindi ganun talaga kadami pa yung umattend. Pero nung napunta kami doon last week, ang dami nila. And na parang naantig yung puso ko na habang nagtatestimony sila, yung isang matanda ba yun na babae na yung katawan niya na, ano mo sa Tagalog ba tawag doon, yung parang nabubulok. Yeah, parang kung sa tiligay nun, basa-basa, iyalawas.
3: Basang-basa.
0: Yeah, basang-basa yung katawan niya. Parang nakahiga na lang siya sa dahon ng saging. Kasi nga, sa sobrang sakit. At kasi pag kung nakahiga siya sa tela, parang na
3: didikit
0: yung
3: balat.
0: Yung balat niya. So habang nagsasalita siya, hindi ko ma-imagine kung gaano po ka-painful kaya ang nararamdaman niya. Ang dami yan daw napuntahan na sa na gamutan yung sa ospital, labas-pasok siya ng ospital at ng gamot binigay na sa kanya. Pero nung pre-nay over po siya ng Diyos Gugma community, yung mga kapatid natin doon kay Kristo, talagang makikita mo siya that time, no? Na pinagaling talaga siya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga niya, parang yung buhay niya at yung nararamdaman niya, parang binigay niya na talaga sa ating Panginoong Diyos. Parang yung nag-lose hope na siguro somehow yung sinanay na yon. Kasi nga, biruin mo, nakahiga na lang siya sa dahon ng saging sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Pero nung binisitahan po siya ng ating kapatid, through them po, ginamit po sila ng ating Panginoong Diyos upang gumaling po yung ating kapatid kay Kristo. At yun nga po, yung gospel for today, kung hindi mo po maengkwentro yung ating Panginoong Diyos, hindi mo talaga siya makikilala na buhay pala talaga siya, na siya lang talaga ang makapagpagaling sa atin. Kahit sabihin mo, napaka-imposible mangyari yon. But by the grace of God, pag sinurrender mo na talaga buhay mo sa Panginoong Diyos, at sinurrender mo na talaga na wala ka nang magagawa pa, yun po talaga, ipapakita talaga sa iyo ng ating Panginoong Diyos kung gano'n po siya kamakapangyarihang Diyos. Doon po siya unti-unti magpapakilala sa iyo na yun po yung ating Diyos na sinisilbihan. Napakapangyarihan Diyos po talaga. In Jesus' name, amen.
3: Amen. Amen. Habang nakikinig ako sa ating gospel for today, yung pumapasok sa isip ko na the essence of knowing God. Ano po ba yung kahalagahan na makilala natin ang Panginoon? At paano natin makilala ang Panginoon? Human as we are, Sister Kathleen, diba? Parang ang tatak na talaga sa atin na kapag makikita na natin at marirealize natin na Diyos na talaga yung may kagagawan through miracles. Miracles talaga. And once ang tao, mayroon pang kinakapitan, mayroon pang sinasandalan, mayroon pang may pagmamayabang, yun po, hindi natin actually marirealize na ang Diyos ay buhay. Kasi sumasandal pa tayo sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling kaalaman, at kung ano pa man ang masasandalan natin sa buhay. Pero once na walang-wala na tayo, as we imagine yung kinukwento ni Sister Kathleen na kapatid natin, yung nanay, na siguro sore bed na yung mga sugat sa katawan niya. Kasi sabi niya, kapag nalapat lang yung kumot sa kanya, didikit at basang-basa yung kanyang katawan. So I imagine na kapag ganun, talagang yung buhay na sugat, talagang fresh na sugat, parang siguro wala nang balat, no? Mm-hmm. Parang yung lamanan niya, kasi dumidikit na daw yung kumot. Kaya nga sa balat ng, sa dahon ng saging na lang siya nahiga. Ma-imagine natin na talagang wala na siya. Wala na, sabi nga ni Sister Kathleen, somehow siguro nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Siguro hinihintay niya na lang yung kanyang kamatayan kung kailan darating.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Pero talagang napakabuti ng Panginoon. He sent these people, our mga kapatid kay Kristo natin dyan sa tantangan na tumanggap sa Panginoon, tumanggap sa salita ng Diyos. At dyan po, tinulungan siya sa pagpanalangin sa Panginoon. At hiniling ang kanyang kagalingan at hindi talaga siya binubo ng Diyos. Pinagaling talaga siya. Kaya para sa kanya,
0: talagang milagro. At para rin sa amin na nakikinig, isang malaking milagro at kagagawan ng Panginoon. And the essence of knowing God, dyan po, kagaya ng kapatid natin, yung paniniwala sa Diyos ay tutubo sa tao. Yun yung importante. Kaya sabi nga ni Sister Kathleen, kapag hindi natin na-encounter ang Panginoon, hindi natin makakilala ang Panginoon. As this gospel says na those na hindi makakilala sa na hindi makikilala ang Ama sa Langit sa pamamagitan ni Jesus, kailangan makilala mo si Jesus. Paano natin makikilala si Jesus? How can we know Jesus in our lives? And how can we know the Father who sent Jesus for us? Kailangan natin, kagaya ng ating kapatid, nakinig sa salita ng Panginoon, tinanggap ang salita ng Panginoon, pinaniwalaan ng buong puso, ng buong isipan, sa buong isipan, talagang pinaniniwalaan na totoo ang salita ng Diyos. There, we can find Jesus in our lives. There, we can encounter Jesus in our lives. Ganun ka-importante na masagupa natin ang Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan nitong mga tao na pinili at tinawag ng Diyos na ibahagi, ipamahagi, ipamalita ang buhay na salita ng Panginoon upang ang mga kapatid na nangangailangan sa ating Diyos, nangangailangan ng tulong ng Diyos, dyan po, mabubuksan ang isipan, matatanggap ang salita ng Diyos, and there, makikilala ang Panginoong Jesus. Salamat, salamat sa Panginoong Jesus. That's the very important thing na talagang maipamalita, maipahayag ang salita ng Panginoon. At dahil dyan natin masagupa, dyan natin ma-experience ang buhay na Diyos. Ang uhaw sa bawat puso natin, ang uhaw na hindi mapupunan ng sanlibutan sa ating buhay ay pupunan ng Panginoon. Ganito kahalaga na kailangan, kahit nandito tayo sa Iloilo, punta tayo ng Mindanao. Kailangan, kahit na may mga importanteng bagay ka panditong gawin, kailangan mong itabi at talagang ilakad ang nais ng Panginoon. Dahil hindi lamang dito, mga Ilonggo, ang nasa Iloilo, ang nangailangan ng Diyos. Mayroon ding mga kapatid natin sa malayong mga lugar na walang-wala na at kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos upang masagupa nila sa Jesus at makilala nila sa Jesus sa kanilang buhay at magiging, yan po, magiging malakas din ang kanilang pananampalataya sa Diyos at alam, malalaman na nila kung anong gagawin sa buhay. Ang pagtawag sa Panginoong Jesus. Kasi Sister Kathleen, hindi naman tayo makakahingi ng tulong sa Panginoong Jesus. Hindi tayo makakatawag sa Kanya kung wala naman na tayong kaalam-alam kung sino si Jesus. Kung wala naman tayong na-experience sa buhay natin kung ano talaga ang Diyos. And by that time na na-experience natin si Jesus, nariyan, nabigyan tayo ng inspirasyon at lakas ng loob na tumawag sa Kanya at humingi ng saklolo kung kaya't eto tayo ngayon, kung kaya't narito rin kami na nagbibigay ng oras namin para sa Panginoon. Dahil nakilala namin, nasagupa namin ang Panginoong Jesus sa aming buhay. At alam namin, that time na nasagupa namin ang Panginoon, walang-wala din po kami. At nangangailangan din kami ng tulong ng Diyos. Kaya the essence of knowing Jesus in our lives ay talagang kailangan na bukas ang ating isip, bukas ang ating puso pang matanggap natin si Jesus. At makilala natin kung sino ang Ama sa Langit. At maramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Ama sa Langit at ng Panginoong Jesus. Amen.
3: Truly.
0: God is love talaga.
3: Amen.
0: Mahal siya talaga yung Diyos na maawain at mapagmahal, na hinanap niya talaga yung mga tao niya na upang ipakilala po yung sarili niya. No, yung sabi mo na kahit dito tayo nandiyan pero napunta tayo doon na para ginamit lang din po ng ating Panginoong Diyos yung community na to upang experience at makilala din po nila yung ating Panginoong Diyos. And sabi dito from the book of Isaiah 49, "Listen to me, distant nations, you people who live far away. Before I was born, the Lord chose me and appointed me to be His servant. He made my words as sharp as a sword. With His own hand, He protected me. He made me like an arrow, sharp and ready for use. He said to me, 'Israel, you are my servant. Because of you, people will praise me.' I said, 'I have worked, but how hopeless it is. I have used my strength, but have accomplished nothing. Yet I can trust the Lord to defend my cause. He will reward me for what I do. Before I was born, the Lord appointed me. He made me His servant to bring back His people, to bring back the scattered people of Israel. The Lord gives me honor. He is the source of my strength.'" At sabi pa niya dito, "The Lord said to me, 'I have a greater task for you, my servant. Not only will you restore to greatness the people of Israel who have survived, but I will also make you a light to the nations, so that all the world may be saved." Habang binabasa ko dito, yung habang nag-aano tayo sa Mindanao, yung di ba parati tayo nagdadasal ng Jean, yung di ba sinistereotype ng tao, pag sinabi mong Mindanao, magulo, nakakatakot pumunta dyan. Ang dami-dami nating narinig, especially sa social media, yung ngayon, yung nangyayari po sa gobyerno natin, kahit sa mga schools doon, na kahit mga estudyante, katotoo talaga, narinig namin talaga sa isang teacher doon sa South Cotabato po, na yung may mga threat sa iba't ibang schools, sa mga estudyante. At may mga kapatid tayo doon, di ba, na yung mga anak nila natutroma, yung dating sa mga bata po, iba. At sabi ko nga po, yung realizations ko nung napunta tayo doon, parang ano po, yung perfect timing din po ng ating Panginoong Diyos na through this community po, yung parang naging ilaw ka ba sa kanila? Yung naging nagkaroon na po ng liwanag nung na-experience po nila si Jesus nung pumunta kami doon. At ramdam na ramdam at alam mo talaga na yung common na tinetestify nila, napakagaan ng kanilang nararamdaman. There is peace, there is joy. Yung hindi po mabibili na kaligayahan na nararamdaman nila. At abang po nagdadasal kami sa sasakyan, and every morning po, yung habang nagpe-prayer tongue, yung para sa akin, yung interpretation ng prayer tongue ko, yung kaawaan mo po yung lugar na to, kaawaan mo po yung Mindanao. Kasi without Jesus, parang kung wala pong takot sa Diyos yung mga tao doon, parang ano kayang mangyayari? Baka yung mga nangyayari sa ngayon, it will last. Yung makikita mo na walang takot kasi sa Panginoon, kasi kaya nilang pumatay ng tao na biruin mo estudyante, kaya nilang gawin yun. At madaming nagsisuicide na mga bata. Pero pag may mga gagamitin yung ating Panginoong Diyos na like this, our community, na makilala nila po yung ating Panginoong Diyos, hindi na nila kaya gawin yun. And yun po, yung dinadasal ko talaga nung habang doon kami po, na Mindanao is for Jesus. Hindi lang po yung Mindanao, buong Pilipinas po ililigtas ng ating Panginoong Diyos at yung buong mundo. Kasi grabe talaga ngayon yung nangyayari, kahit nga yung oil price hike nga, di ba? Kung iisipin mo, aanuhin mo talaga, tulad natin, wala naman tayong permanentang trabaho, paano pa kaya mabubuhay? Paano ka? Yung kung wala kang relasyon sa Panginoong Diyos, na yung utak mo, iisipin mo na, paano pa ako mabubuhay? Paano ko ito kakayanin? Paano ko pa ito mabibili? Yung mga ganun, parang naaawa ako sa mga taong ganun. Sabi ko nga, but by the grace of God, hindi na namin ino-overthink yun. Hindi na namin pinoproblema yung bukas. Yun ngayon. Yun lang po yung hinaharap natin. Pero kung iisipin mo sa ibang tao, maaawa ka talaga sa mga nangyayari ngayon. Kaya po, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na may na nakilala natin siya, na siya lang po talaga yung ating pagkakatiwalaan. Siya po talaga ang makakatulong iahon ang Pilipinas ulit. Yung there is peace in that place. At habang nga dumadaan ba tayo doon ng Jean, yung sabi nila na dati, hindi mo madadaanan daw yun, yung lugar na yun. At, yeah, sa Maguindanao ba yun? At dumaan kami po doon, papuntang Tagum, yeah. Dumaan po kami doon, at sabi daw nila, napakagulo ng lugar na yun. At nung dumaan tayo, madaming ano doon ng Jean, no? Mosque ng mga Muslim. At yun po, sabi ko, at ang nararamdaman namin doon that time, sobrang init talaga, napaka-init. Hindi mo, parang wala talagang hangin, hindi mo maintindihan na napaka-init. Sabi ko, yun pa nga lang nararamdaman mo, grabe init na init ka na. How much more pag hindi po tayo manumbalik sa ating Panginoong Diyos, na puro na lang po, ang tawag doon, pagpapakasala. Puro na lang po ganun. At kung kukunin ka na lang ng ating Panginoong Diyos na hindi tayo makapagsisisi, hindi sila po makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, ano kaya yung pakiramdam na doon po sa impyerno, ganun? Yung init. Yung niya sabi namin, yung ni Sister Julie, na makaramdam lang kami ng init dito. Sisang init-init, parang mamamatay na ako. Pero, di ba, parang hindi pa nga ganun ka ano yung nararamdaman natin. Kaya, one thing din po pala, yung gusto ko i-share na habang nagdadasal. Sabi ko, bakit ito yung nakikita ko sa vision ko, na nakikita ko po yung napakalaking templo na puro puputi, na basta yung pag nakatayo ka, feeling mo yung templo na yun, napakataas talaga. Tapos, iba na naman, sobrang laking bahay na naman, na puro na naman puti, na nakita ko po yung ating head servant sa vision ko. At sabi ko, yung para sa akin, nagre-reflect ako sa Mindanao mission na yon, na sabi ko, ito po yung nilalakad natin, yung kung saan ka man po pinapadala, kung saan man po pinapadala, sabi ko, ito po yung nilalakad natin, na meron talaga, ina-assure talaga ng ating Panginoong Diyos na may langit talaga tayong mapupuntahan. Let's aim heaven talaga. Yun po yung para sa akin, yung po pinapahayag ng ating Panginoong Diyos, yung habang nagdadasal po ako. At maraming salamat po sa ating Panginoon na nabigyan po ng pagkakataon na masilbihan siya, at nagkaroon tayo ng relasyon na ganun po kalalim sa kanya. Through this community po, dito po natin siya na ang tawag doon, na inkwentro. Yes. na experience na gaano po kalalim ang pagmamahal niya sa atin. And meron po tayong kapatid doon na habang naghihintay siya ng turn niya sa CR, tinatanong namin siya na kamusta yung experience niya, na habang after ng prayer meeting, sabi niya, ang sarap ng pakiramdam, no? Sabi niya daw, ang sarap ng pakiramdam na parang na, anong sa Tagalog ba, na nagising, napukaw daw. Nagising daw yung damdamin niya, na ang sarap doon ng experience niya, napakagaan, at masaya talaga sila doon. Bawat lugar po na napuntahan namin, same experiences po sila, sabi nga ng ating head servant nung Thursday. Kahit saan kami pumunta, pare-parehong experience po talaga ang naramdaman nila Ganun po si Jesus. Ganun po talaga si Jesus pag na-encuentro mo at naramdaman mo po si Jesus, mararamdaman mo talaga yung totoong pagmamahal mo talaga ay nasa kanya po lamang. Jesus name. Amen.
3: Amen and amen. Nakita natin sa mga pinagi namin ni Sister Kathleen. Talagang pabalik-balik sa aking isip eh. The essence of knowing Jesus. The result of it is salvation. Sa binasa ko kanina, yung end is the salvation of people. Nais talaga ng Panginoon na iligtas ang bawat tao, ang bawat isa sa atin. Yun talaga yung pakay ng Panginoon. Iligtas tayo sa kamay ng diablo. Iligtas tayo sa lahat ng karamdaman sa ating buhay, sa lahat ng kabigatan, sa lahat ng problema. Kung kaya't nais niya na ibahagi ang kanyang mga salita. Nais niya na may mga tao siyang pinapadala na ipamalita ang kanyang buhay na salita. Dahil kahit isa lamang salita ng Diyos ang tatanggapin mo ng buong buo sa puso mo at paniniwalaan, mabibigyan ka ng pag-asa sa buhay. Magkakaroon ka ng bagong buhay, ng bagong pananaw sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon na alam naman natin, napakaraming mga kapatid na may karamdaman, mga bedridden sa bahay na lang nila, yung iba parang iniisip nila wala na silang silbi sa buhay. Akala nila wala na silang silbi sa mundong ito, wala na silang silbi sa bawat pamilya nila. Pero dyan po, sa pakikinig na salita ng Diyos, mabubuksan yung isipan natin, magagaling pa pala ako. Magagamit pa pala ako. May purpose pa pala ako sa buhay. Sa akin din dati, akala ko nga parang, ano ba, parang wala naman akong maibigay na ganito, ganyan. Kasi yung iba, talagang napaka-talented, napaka-talino. Ang daming mai-offer nila na mapakinabangan sila. Sa akin, wala talaga ako makikita sa sarili ko na may pagmamayabang na parang you are important. Na kakailanganin ka ng ibang tao. Parang wala yun sa isipan ko. Pero heto ang Panginoong Yesus. Pinapakilala niya yung sarili niya sa atin. Nais niya na masagupan natin siya sa buhay natin. Nais niya na tanggapin natin siya sa ating puso. Ng ating buong isipan. Tanggapin sa ating buhay. Dahil dyan natin makikita, the door will be open. Na makikita natin ang katotohanan. Each and every one of us is loved, being loved by God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon na gagawa niya talaga ng paraan saan ka mang sulok ng mundo. Sakitin ka man, nasa tabi ka na lang, na akala mo wala ka ng silbi, nais ipahayag ng Diyos sa iyo. He will open up that door na makilala mo siya at makita mo ang importansya ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Hindi puro problema na lang, hindi puro sakit na lang, hindi puro kabigatan sa kalooban na lang ang mararamdaman mo. Kapag nariyan ang Panginoong Jesus, He will turn out everything na mahalaga ka sa mundong ito. Mahalaga ka sa pamilya mo. Mahalaga ka higit sa lahat sa mata ng Diyos na lumikha sa iyo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. At yun yung gusto niya ipakita sa bawat isa sa atin. Yun yung gusto niya iparating at iparinig sa atin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang lahat posible sa Diyos. Yung sinasabi namin na kapatid natin doon sa Mindanao, para sa kanya parang siguro imposible. Diba sabi niya nga imposible na ganun yung nangyari sa kanya, na ito siya. Sabi niya, nandito ako, nakatayo sa harapan niyo. Imposible para sa isip ng tao, pero napaka-posible sa Diyos. In one click, you will be healed. Sasabihin lang ng Panginoon na gagaling ka. Talagang gagaling ka in one click.
0: No? You will suffer for how many years? Pero pag nariyan po, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, in one click, instantly, you will be healed. You will be delivered. And you will be liberated. You will have freedom. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos na mayroon tayo sa ating buhay. Kapag tinanggap na lang natin siya at bibigyan ng puwang sa ating puso at sa ating buhay, lahat ay gagawin ng Diyos para sa atin. Ang kulang lang, ang ating oo, ang ating pagbukas ng ating puso at pagtanggap sa Kanya. Dahil nariyan lang po ang Panginoong Jesus, each and every one of us is the dwelling place of God. Our hearts is the dwelling place of our Lord Jesus Christ. All we need is to open up and accept Him in our lives. Amen.
3: Yung ating Panginoong Diyos, anytime, He is willing to accept us. Open arms.
0: Amen.
3: Open arms talaga. Anytime na magsisilang po tayo sa ating mga kasalanan.
0: Amen.
3: At manumbalik tayo sa Kanya. Wala talaga pong, I mean, hindi ka talaga i-disappoint or hihindian po ng ating Panginoong Amen. Diyos. At yung habang nag-ano tayo dito na Jean, in the continuation ng binasa ko kanina, Amen. Parang, the Lord says to His people, when the time comes to save you, I will show you favor and answer your cries for help.
0: Amen.
3: I will guard and protect you, and through you make a covenant with all peoples. I will let you settle once again in your land that is now laid waste. I will say to the prisoners, go free.
0: Amen.
3: And to those who are in darkness, come out to the light. They will be like sheep that graze on the hills. They will never be hungry or thirsty.
0: Amen.
3: Sun and desert heat will not hurt them.
0: Amen.
3: For they will be led by one who loves them. He will lead them to springs of water. Sabi ko, grabe Jesus, sabi niya, I will make a highway across the mountains and prepare a road for my people to travel. My people will come from far away, from the north and the west, and from as one in the south. Sing heavens, shout for joy, earth. Let the mountains burst into song. The Lord will comfort His people. He will have pity on His suffering people.
0: Amen.
3: But the people of Jerusalem said, the Lord has abandoned us. He has forgotten us. So the Lord answers, can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Even if a mother should forget her child, I will never forget you. Para habang binabasa ko kasi yung dito po ako na ano yung my people will come from far away. Sabi ko, parang kami yun na. Kami yung parang, piruin mo, parang pinapunta po tayo doon sa lugar na yon para ma-experiensyahan po ng ating mga kapatid doon kay Kristo na gaano po kamapagmahal yung ating Panginoon at yung makabigay ka ng pag-asa. And there is faith, there is hope po na nararamdaman nila na biruin mo, akala nila ganito lang yung mundo. After mamatay ka, ito lang. Pero through our community, sa pagpapadala po ng ating Panginoong Diyos, through this people po, na encounter po nila at na-experience po nila yung pagmamahal po ng ating Panginoon na hindi mo talaga matutumbasan. Hindi, walang, yung sabi nga dito, di ba, yung even yung nanay, makalimutan niya yung anak niya. Pero yung ating Panginoong Diyos, hindi po talaga makakalimot sa iyo.
0: Amen.
3: Jesus name.
0: Amen. Amen. Amen. Tama po yun. Talagang unconditional love po ang pagmamahal ng Diyos sa atin.
3: Yes.
0: ganun po tayo talaga kamahal ng Panginoon. Lahat ng pamamaraan gagawin ng Diyos. Kaso nga lang, kung ang tao nasa estado ng kasalanan at walang makapaghatid ng balita, walang makapaghatid at makapagpahayag ng salita ng Diyos upang mahikayat na magsisisi at humingi ng pagtawad, patawad sa Panginoon, talagang gagapang ang tao. Talagang magsasuffer ang tao. By sickness, by problems, by calamities, maraming konsekwensya ang kasalanan. Kaya, yun po yung pinaka-importante talaga na makilala natin ang Panginoon. Dahil once na makilala natin, marinig ang kanyang salita, siya yung gagalaw sa atin eh. Diyos naman talaga yung magtuturo sa atin kung paano tayo mag-yield at talagang susuko sa Panginoon at hingi ng kapatawaran. Dahil siya naman ang nagbubukas ng ating isipan at makikita natin ang mga kasalanan na ating nagawa sa ating buhay. And that time on, talagang sigurado ako, masasagupa mo ang Panginoon. Once you repent and ask forgiveness and forgive people, you will encounter Jesus in your life. And sabi ko nga, the essence of knowing Jesus. Kapag na-encounter mo na siya, makikilala mo sa Jesus. Once nasagupa mo ang Panginoong Jesus, makikilala mo talaga siya. And that time on, dahil pag nakilala, nasagupa mo yung Panginoong Jesus, mararamdaman mo ang kanyang pagmamahal. Mararamdaman mo ang presensya ng Panginoong Jesus. Yan po. The essence of that is you will have salvation in life. Talagang maliligtas ka, magiging malaya ka sa iyong karamdaman, magiging mapayapa na ang iyong isipan, mabubusog ka na in body, soul, and spirit. Bubusugin ka ng Panginoon through His presence, through His living words na tinanggap mo, through acceptance of Jesus in your life, mapupunan ang lahat. At ang ligaya na mararamdaman mo dahil sa pagmamahal ng Panginoon at sa kanyang presensya, wala kang mapaglalagyan. Diba? Ang ngiti, alala ko yung sabi ni Ma'am Dels na dati daw sa testimony niya, parang ang bigat-bigat ng kanyang muka na ang mga tao hindi lalapit sa kanya pero kasi yung muka niya na napakasungit, kaso hindi nila alam na may karamdaman si Ma'am, may dinaramdam siya na napakasakit sa kanyang katawan, ang bigat ng kanyang karamdaman, yung sakit na dulot sa kanya, nagmumuka siyang masungit daw at walang lumalapit sa kanya. But by the time that she encountered Jesus in her life, doon po nakita na nilang nakangiti si Ma'am. At talagang marami nang lumalapit sa kanya. Marami na siyang friends. Ganun po yung hiwaga ng pagmamahal ng Diyos. Ganun po yung hiwaga kapag nasagupa natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Ang madilim nating buhay ay mabibigyan ng liwanag once we encounter Jesus in our lives. Talagang, para sa akin ha, talagang miracle talaga yun. Dahil hindi natin magagawang solusyonan yun. Hindi natin makakaya yun. Sabi ko nga, kung minsan, iisipin na lang natin na siguro yung mga may sakit na bedridden, iisipin na lang nila na baka bukas mamamatay na ako. Yun yung laging nakatatak sa isip kapag may sakit ka na wala nang, para sa'yo wala nang solusyon, kahit na pumunta na sila sa doktor, wala pa rin kagalingang nangyayari. Yun na talaga yung lagi na lang sa isip mo, mamamatay na ako, mamamatay na ako. And once na ang isipan mo'y nalaso na ng ganong salita, mamamatay na ako, mamamatay na ako, at walang salita ng Diyos na maririnig ka at makakapitan, wala ka talagang pag-asa sa buhay. Pero yan po, pinapakita ng Panginoon, ang milagro, the miracle, yan ang hiwaga na dulot ng Panginoon once tinanggap natin siya. Once na magsisi tayo sa ating kasalanan at magpatawad, siya po ang magbibigay ng kulay sa ating buhay. Amen.
3: At para sa akin, Angie, yung true miracle, kung mabago natin yung ugali natin, kasi kahit lumaklak ka ng madaming bayo, Jessie, pag masakit ulo mo, uminom ka lang ng gamot, gagaling ka. Pero yung ugali ng tao, Diyos lang po ang makapagbago.
0: Amen.
3: Sa puso at isip ng tao. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na through this community, dito po unti-unti, tinutulungan ka po ng ating Panginoong Diyos na baguhin po yung parang hindi kaaya-aya sa Kanya na mga ugali natin. At human as we are, marami talaga tayong, di ba, ang tao talaga, parating inuuna yung sarili, puro ako lang yung ganito, ako lang yung ganyan. But knowing Jesus, the essence of knowing Jesus nga, sabi ni Nagjit na, parang puro na lang, yung parang feeling mo, you are not worthy. Lalong-lalo na pag gumagawa ka po ng mga gawain ng ating Panginoon, kahit anong responsibilidad po ibigay po sa iyo, parang pakiramdam mo, hindi ka po talaga worthy sa mata, sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, di ba, kung iisipin mo, dati, naramdaman ko din, I feel so worthless. Lalong-lalo na para sa akin kasi sa apat kami magkakapatid, ako talaga yung black sheep. At isipin mo, sabi nga ng kapatid ko, yung youngest namin, mm-hmm. sabi niya, para sa kanya, it's a miracle. Biruin mo, ako yung anak ni mama at ni papa na napaka, talaga, yung umuwi umaga na, pala inom, pala bisyo, pala barkada, at sabi ko, ako naman yung pinaka-active ngayon sa serving Jesus.
0: It's a miracle. Kasi parang, minsan parang akala natin sa pelikula lang natin makikita yung nangyayari.
3: Totoo po yun. Kaya sabi ko nga, Diyos lang talaga ang may kaya niyan.
0: Amen.
3: Hindi talaga kaya ng tao makapagbago sa kapwa niyang tao. Pag hindi mo po na-inkwentro o na, sa gupa ba tawag doon?
0: Yes.
3: Yung ating Panginoong Diyos. Napaka-imposible po sa mata ng tao na baguhin talaga yung ugali niya. But by the grace of God, nothing is impossible with Him. And thank you Jesus na meron tayong chance na makilala siya at makapagsilbi sa Kanya. And patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat po na sumusuporta sa ating yes. community. At patuloy po na nagsusupport through this community from the bottom of our hearts. Maraming salamat po. At alam nyo naman po na, yun nga sabi ko kanina, yung natin na ang buhay talaga ngayon, yung mga bilihin ngayon, napakamahal. Even businesses, nakakaramdam din po ng sabi nila na parang ang hina, hindi ganun like before, yung flag down ng taxi nga ngayon ng Jean, di ba?
0: 65
3: na. Sabi ko, grabe.
0: Sakit na talaga sa buso.
3: Tapos yung sahod ng tao, di ba? Hindi naman tumataas. It's because yung nangyayari nga po sa atin at sa buong mundo, para sa akin, hindi ako nag-lose hope. Para sa akin, Diyos talaga ang makaka-restore, makakaya ng nangyayari sa mundo. Patuloy

0: Santa Barbara, Mr. and Mrs. Lerma Gracia of Barangay Bituon, Haro. Ang aming panalangin ng Panginoon ay patuloy po na magpapala sa bawat isa sa inyo at inyong pamilya at ang lahat ng safety with guidance of the Lord. In Jesus' name,
1: amen,
0: amen and amen. At sa ngayon din po mga kapatid ni Kristo, inyayaan po namin kayo na sama-sama tayong manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Mapagmahal at mahabaging naming Ama sa langit, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal. Patuloy namin itinataas sa iyong banal na pangalan, Jesus, at binabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa paggabay at pag-una mo sa aming gawain dyan sa Mindanao. At nakauwi kami safe and sound, Panginoon. Maraming salamat sa bawat tahanan na ipinadala mo upang tanggapin kami, Panginoon, diyan. Ang lahat ng tumanggap sa amin na mga pamilya, ang lahat ng dumalo, Panginoon. We're praying and asking you, Lord, to pour out your blessings upon them in return. Ang lahat sa kanila, Panginoon, ay magiging maayos ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. We claim, O Lord, na pupunan mo, Panginoon, at ang bawat na lugar dyan, Panginoon, kung saan mo kami pinadala, Panginoon, at sa kabuuan ng Mindanao, Panginoon, at kahit pa this coming October, O Lord, na pagpunta na naman riyan, we claim, Lord, your guidance and protection always, Lord. And we claim your blood, hallelujah, na uuna po sa amin diyan. And that blood of yours, anointing of your blood, O Lord, mag-seal din po sa aming head servant kasama ng kanyang pamilya sa araw-araw. At sa bawat isa sa amin din po, Panginoon, ang aming mga tahanan. We claim the anointing of your blood will be our shield, O Lord, all the time. At sa buong members of ang Diyos Gugma community in Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. Hallelujah. Ang paggabay mo sa araw-araw, ang pagpuno mo ng pangangailangan namin, Panginoon. We claim it in your name, Jesus. At sa amin din po dito, mga pangailangan, sa radio stations, Lord, hallelujah. We claim, O Lord, you continuously bless your people na sumusuporta financial, Panginoon. At ang lahat ng tinawag at pinili mo, Panginoon, we claim, hallelujah, Jesus, ang kanila rin pong pangangailangan ay ibubuhos mo rin po sa kanila. At patuloy ka po na hihimok sa bawat puso na in giving, Panginoon, na masuportahan at mapunan ang mga pangangailangan sa kabuuan ng ang Diyos Gugma community. At kahit din po sa bawat tahanan namin. At kahit sa mga kapatid namin ngayon na sumasama sa programang ito, nakikita mo po ang kanilang kalagayan, Panginoon. Ang lahat ng nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, with their internal organs, Lord, you have seen all their needs, O Lord. Restore every internal Amen. Organs, Lord.
1: Amen.
0: Body, soul, and spirit that needs to be restored, Lord, right now. We claim in your name, Jesus, they will be healed Amen. In the name of Jesus. Healed Amen. In the name of Jesus. Kahit ang lahat ng problema at kabigatan, Panginoon, liberate them, O Lord, in Jesus' name.
1: Amen.
0: At kahit pong pangailangan ng aming servant, Panginoon, ang magandang pangangatawan sa araw-araw. That strength, O Lord, hallelujah, sa pagpapatuloy sa mga gawain, Panginoon. Punan mo po siya, Panginoon. And that triple anointing, patuloy mo po na ipupuno sa kanya. At ang pangangailangan din ng puon niyang pamilya. In Jesus' name, with all the chief formators, leaders, and members of this community, Lord, we claim your blessings, O Lord, in Jesus' name.
1: Amen.
0: Yours all the glory and honor in Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We seal this prayer with your blood and with the intercession of Mama Mary, Papa Joseph, and all the angels and saints in Jesus' name.
1: Amen.
0: In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
1: Amen. At maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos na Gina. Binigyan naman po ulit tayo ng pagkakataon to serve Him through this program. At maraming salamat po sa lahat na sumama sa amin ngayong hapon. Naway abangan naman nyo kami ulit next week dito po sa aming programang Blessed to Bless. At kami po ulit ang nagsasabi na, always remember,
0: you are blessed, for God so loved the world. And for God
1: For God is love. He dwells and is working in us. Amen. Okay na kami.
0: Okay na. Diba? Ay, hindi pa pala siya pinag. Hindi, ma'am, mapakutanin sa inyo. Dapat saan ma-identify pa na sa closing. Kami po, Sister Kathleen. Napakilala ko na, diba't mala sa last part. Wala na, for God so loved the world.

Bisan gani ang mga magkasasala nagapulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagiluang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala niya paabot na bayaran. Kag magbaton kamo, singdako nga ba, kag magabaton kamo, singdako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagahom nga Diyos. Kay maaywan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa itan. Kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo. Kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang. Ako ng Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukob sing maayo, na daso, na uyog, kang nag-aawas. Kay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may isang tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may sakat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

amoy ng ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hodeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agod aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon, sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom, sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa umuman nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga regalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kagwala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sininga tinapay, magakabuhi singgayon. There's now close the eyes. Nabatian din natin sining sa John 17. Amay, subong ikaw kag ako isa, siring ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalays ang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusuon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda, naging baton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

brothers and sisters. Si Jesus, naging mo na sa bagpo, tagbalik at tapusan ng kasagtanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iyang panimalay. Kagbabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos, at tapin mo.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Diyos magbag-o sang aton na una, maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita ang kudun nato ng kabaturan. Kanagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In

0: amay ning ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agud aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako gin padala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alika kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Papakudon natin ang kasugtanan. Kagibaton ta sa Dios, dara ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa krus. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala ko.
0: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma
0: sa akon. Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan, kag madaog ko ang tanan nga temptasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: natag sa imo sakripisyo upod kay Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabu ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidahid sa Ginoo nga yari subong sa ato. Magahilway sa imo. Magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugbos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Diyos. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Amen. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal, Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit, nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Diyos magbag-o sang ato na nauna. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudun nato ng kabaturan. Kanagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sang kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matapo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kung ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutong sa mga manunudlos ang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang ibudulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa ukom kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya kag isulod ka sa bilangguan nagasiling ako sa imo magapabilin ka didto tubto babayaran mo ang tanan mo nga bulta. All together, please. I was crucified. And died with Jesus. On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith. In the Son of God. Who loved. And died for me. And I can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives. I will live. I will not die. And no one can snatch me.
1: And separate me from
0: the love of the Father. And of Jesus.
1: Jesus
0: is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior. Loves me so much.
1: Loves me so much.
0: I love Him so.
1: And I love Him so.
0: This is my statement of faith.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasalod sa gidarian sang langit, kung ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parizayo. Inyo nabatian ang siling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo nga imo utod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kun didto na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo ng bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: And I died with Jesus.
0: On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith. In the Son of God. Who loved. And died for me. And can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives. I will live.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me. Separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father. And of Jesus.
1: Jesus
0: is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior. Loves me so much. I love him so. This is my statement of faith.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What about God?

0: bag-o kag nag-alagad. Gani sa aton nga pagpadayon sa sinigid nga mga tinion, utod kay nung Jesucristo, silingid sa Isaias, ang 6 versikulo 8, dayon nabatian ko ang tingog sang Ginoo nga nagasiling, sino ang akon ipadala? Sino ang magakadto para sa aton? Nagsabat ako, ari ako, o Ginoo ipadala ako. Ganis nigid nga pulong o tuginong Jesucristo, mga kauturan, ang paghandom sa pag-alagad. Nagasugod ini sa tagipusoon nga handa magsabat sa panawagan sang Ginoo. Bisan may kahadlok, bisan may kakulangan, kita, magsalig kita sa iya kag magsiling, Ginoo, ari ako sa imo, gamita ako sa imo nga buluhatan. Amen. Kabay pa nga ang aton tagipusoon magadiserman sa pagsunod sa kaginoong Hesukristo. Gani sa sinigit nga mga tinion, mga muyo kita, gamanan kaguli katapusan nga Diyos. Salamat gid sa imo dako nga pagigugma, sa imo dako nga kaluoy sa amon. Upod sa akon utod nga nagapamati sa sinigit nga tinion. Upod sa akon utod nga nagalantaw sa sinigit nga mga tinion. Gani, Lord, sa sinigit nga tinion, nagapangamuyo kami, nga kabay pa nga ang pulong, nga sumugig nga tinion, nga imo ginapahayag, kag mabatian sang akon utod. Mabuksan ang ila pangunahuna, kag tagipusoon. Ang imubalaan nga espiritu, magahulag sa mga tao nga nagabaton sa ima.
1: Amen.
0: Magahatag sang paghangop, magahatag sang kaalam, paghibalo. Agod, ang tustagsa ka mga sitwasyon, mga pagtilaw nga nag-aabot, masarangan ini atubangan. O Lord Jesus, kag ikaw gid ang Ginoo, ang imo espiritu magapabilin gid sa amon. E bless ang mga technical staff naton, bisan pang aton diling mga equipments, agsubong man ang upod aton nga head servant, kag siya panimalize, tanang katapos niya komunidad, upod sa kay Father, kag sa iya nga mga kaupdanan. Lord, i-bless gid ang tanan.
1: Amen.
0: Ini ang amon pangamuyo, in Jesus name.
1: Amen.
0: Amen kag amen. Gani isang kahapon, Sister Cherry, ang nabatian naton ang imo nga istorya. Kasugpon sang istorya mo, ti, silimugin pangita mo ang buhi nga Diyos, kahit itungod nga nabatihan mo, nga hambal ang mga tumuluo, nga buhi gid ang Diyos. Buhi gid ang Diyos, gani gin pangita mo gid, kagdira na eksperyensyahan mo, paagi sa pagbato, pagginulsol sang imo mga sala. Kag nag-desire ikaw nga, naghandob ikaw nga magbag-o ang imo nga kabuhi, ti siling mo gani ito sang nabaton mo pag-release sa imo sang anointing sang espiritu sang Ginoo ba pagkaaga hindi ka nakabalo magpangamuyayaw. Amen. Kati silimo do armalite ang ba mo ti matuod gina kay nabatian kung gin mo. Namin ba lang nga na nakaupod ko man pero tungod sa grasya sang Ginoo, tungod sang espiritu sang Dios nga iyagid na bato ng espiritu sang Ginoo, balaan nga espiritu amo tuya ang naghari siya tagipusoon, amo tuya ang nagpugong sa iya kaugalingon agud to nga indi na sa magpakasala. Amen. Imbis nga magkawa sa iya ba ang paghambal sang indi maayo, ang paghambal sang pagpamuyayaw, kundi siling mo, gin, ano ba mo to?
1: Gin stipliran.
0: Yung stipliran nga, hindi sa maka, imbes nga mangakig, sa hindi na sa kapangakig, ti matuod gin na, utod gin ng Jesucristo, amo gin na, kung ang bag-o nga kabuhi, bala sa nasugat, kung masugata mo na si Jesus, kag siya na bala nagadumala sa kabuhi mo, ang espiritu nga yara sa imo, amuya ang nagasugid, nagahambal sa imo. Balaan mo gid na iya. Balaan gid na ni Sister Cherry kung paano ang espiritu sang Ginoo magulag sa kabuhi niya. Gani nagdesar ang iya nga tagipusoon. Nagdesar ang iya nga tagipusoon nga mag-alagad. Amen. Ti sa aton nga pagpadayon sa sinigid nga tinion, ihatag ko liwat sa inyo Sister Cherry.
1: May ngapon sa liwat no na hindi basta lang ang pag-desisyon nga mag-upod ka sa Ginoo. Pero tungod kay ang Espiritu Santo sang Ginoo no, nagahulag bala na sa imo tagipusoon, amoy na galing rason nga gusto ka mag-alagad, may kusog, may gahom nga naga sugo sa imo nga pagi sa tong pulo nga kun unahon ko lang siya. Siya ang bahala sa amon. So amoy na mga pulong ang ginakaptan ko. Amen. So ang utod ko kay Kristo samtang nga nagaupod na ako no, nag-decide na ako nga magkontak sa ako niya balalagyaan, naglas ay gid kuya after 3 years no, pero dira sa amon nga sa banwa namon sige na ako ka-attend. So after 3 years may 3 months kita sige nga
0: leaders training
1: seminar o 3 months gid. Tingin to nagandong gid kuya nga maga training. So wala ko dira maupod ang bata ko sa 5 kadlaw nga training, 3 kadlaw ang nakaduan ko. Iti ara pa ko sadto sa balaligyaan. Amen.
0: Amen.
1: So matyag ko do hindi ako full. Amen. So tio na gid man guro sis nga dito ginapahayag sang Ginoo sa akon bala nga do kulang sa akon para sa akon, gusto ko gid nga malampas ang 5 kadlaw nga training. Amen. So sa ikadwa na nga training noong duwa na lang to kabulan, naghandong gidya ang akong tagipuso nga gusto ko gid ma-pull ang training. Kay dira ko yan nabatsyagan nga ang mga pulo nga mga balaan nga mga pulo nga among nagatagos sa tagipusoon nga pamatsyag mo adlaw-adlaw ginaubahan ikaw. Ay namin ko na lang ginaubahan ang mga imo malanga mga kinaiya. Amen. Ang imo pagkabutigon, ang pagkamakawat, amat-amat da ginamatyagol. May tion da nga ginakuha gidsan Dios nga ginapalantaw ya ginapatulok niya nga ina nga kinaugali isa ka dako nga mortal nga sala sa pagtraining didto gid kami nahasa no. Kaga didto nagdesire ako nga ato sa kadua nga training ma full time ako gindala ko ang 3 ko kabata. Amen. Kaga dito na wala na kami kapauli. Pag-training namon. Kaya dala ko sila. Kaga dito ko nakita. No? Kay alang-alang ibilin ko ang akon mga bata. Kay wala si mabantay. Amen. So ang duwa ko lang kabata. Amo ang nabilin ko kay tatay. Ang 3 gindala ko. So dito ko ginakita. Ang isang taga seminar kami. Ga-training. Ang mga bata. Kung may naga-training man. Amen. So siling ko Lord. Gabi imugid niya Lord. Kaya nga ha. Nakapokus ako sa training kay ang mga bata ko may naga-training man. May mga bata dito nga training man upod man sa akon mga kabataan. Kay dito ko na wala na kami kapuli-puli sa akon pag-training sis gang sa 2 months. Wala na kami kapuli-puli kahit magasto ang plate mo. Amen. So dito ko pag nakita nga samta nga hindi basta lang sila kung ang mag-upod sa Ginoo no nga naghambal to day ikaw to sis gay naghambal mo nagproclaim sa sunod dito sa chapel no sa ni Brother Edwin nga ang ginlisensya mo no nagpasalamat ka dito sa Ginoo ang pangamuyo na nga ang pangamuyo gin-grant gid sa Ginoo nga asta lang tani sa grade 3 ang o grade 4 to
0: grade 1.
1: Oo, grade 4, oo. So, nangamuyo nga, asta tani sa sa grade 4, matigayon nga, sa dipid. Pero singa sa grasya sa Diyos, gintugutan nga asta sa grade 6. Dito bala, sa ang tagapamati ako, nagadabdab ako, tagipuso, o niya ang bata ko nga magulang, mano grade 6. Kag ang ako niya manghod, ang manghod nila, mano grade 1 man. Grabing dabdab sa tagipuso ko, nga hindi ko maintindihan. Sinulang to mga leader, ginashiran, nga amuna ang ako niya balatsyagon. So, hindi ginapunggan ato ang ako niya balatsyagon. So, dito man ang ato niya utod niya, isa ging gamit, git sila yung instrumento, mga chipormitor. Ay, sa pagit niya, sila niya, lalaki nga chipormitor, sila niya, diskwila na si isang bata mo, gudayan-dayan, aga pa. Siling kubrad, wala pa. Niya, drip eskwila sa Diyos Lugma. Ako bala, nakatanga ako, kay natingala ako sa sina nga mga tinaga. Gali, Diyos na gali ang naghahambal. parito bala ginagambal ni Brad Edwin, abi mo anay, si Brother Edwin pa kung kaisang gambal, gali juice na ang gambal. Mm-hmm. Kaya mo man to na tabo sa ko Brad. Kasi ko Brad, wala pa na sa eskwila, pero man nag-grade 1, so buong, hindi pa eskwila sa Diyos mo, magata nga ako sa ko anuman, at totoo ako niya, obligasyon, dahil yun diri ang mga bata ko. So, hindi ko kaintindi, gito lala, ako, hindi na paminsar ko, kung ano nga, kung ano ang ginapang hambal, ngayon, makateringala kang makatalanaga. So, dira, no, dito, utodo kay Kristo, hindi madali ang pagpalapit gali sa Ginoo, proseso man. So, dito, sandira na kami sa Nazaret, no? In short, no? Nga, dira na kami sa Nazaret, may dito nga kabudlayan. E, paano ako makapakadto dito? Kaya wala ko sang inogtiti, wala naman ako sang balaligyaan. So, abi mo, sige, pangamuyo, kung gusto ko niya, makadtoan lang ako niya, nga ginahimo dito, no? Yung mga ginashepherd ko dito. Abi mo, may good pa lang, may tao na gambal sa ako niya, sis, mang labhi ako. Bo, grabe ang, ano ko, sis, game, pag-aaga, malakat ko mo. Malakat ako. Mga sinya, sis, pwede mo ako mabuligan pang labakay, eh. Tagaanta lang. Bo, grabe ang kalipay ko. So, yun ko, yes, Lord, may inupitin ako, boss, ginsabat mo, gid ang ako niya, nga ginapangayo. In Jesus' name, kag ang isa pa, no, nga, ang pagkadto namon sa dara sa Nazaret, ang pagbabilin. Siling sa mga chipormitor, siling ni Nanay Marikit, no, sangguy pa. Hindi kami ka-decide. Si Brother Edwin ang maka-decide. Pwede ikaw katawag. Kay Sister Eden. Kaya ang chipormitor namon si Brad Lito. No, dito. No, dito, no? Pag-decide ni Brad Lito, no? Pag-ambal yan, ha? Sis, pwede mga bata mo diri sa Banati. Ikaw, dito. Oh, pwede, sis, ang mga bata mo dito. Pero ikaw, yan diri. Do, makatili nga na. Bala nga, sin ko, ano ni nga, dugamando, bala? Dugamando, bala sa ako nga, amuna, galit kay ang ginuuna. O nagali sa pagtawag kay tungod sa akong pagdesisyon na maguntat sa akong balaligyaan kay siya na lang gid ang gusto ko nga pangitaon, siya lang gid ang gusto ko nga alagaran, gusto ko na gid mag-alagad sa iya kay pamatyag ko kung magaling ko sis gay sa mga pre-meeting do hindi gid ko ya mapakali. Amen. Kagamoy na natabo sis gay kung nga nga nakapabilin kami sa Nazaret kag wala na kami makapuli tub-tub subong, no, nga, na ganto na dali sa may hibawaan. In Jesus' name.
0: Amen, kag, amen. Gani, mga otogin ng Yesu Kristo, nabatian natin subong ang kabuhi ni Sister Cherry, nga nagapanumdum gid sa aton, nga kung magpalapit kita sa Ginoo, may paglaom kag pagbag-o, naghandom siya nga magbag-o, ang iya nga ugali. Gani, ginpangita niya ang Diyos nga buhi, kag ang Diyos nga nagahigugma, nagapamati, kag nagahulag sa kabuhi gid sang tawa.
1: Yes, amen.
0: Sa iya nga pagpalapit sa Ginoo, nabato niya ang pagbag-o. Kag nagtubo siya tagipusoon ang handom nga mag-alagad.
1: Amen.
0: Kag amo ini ang maayong balita nga ginahigugma kita sang Dios. Ginahigugma ikaw sang Dios bisan pa may sala, may kakulangan kita, ti ula niya kita ginpabay-an. Si Jesu Kristo na patay kag na banhaw. Amen. Agudatagan kita sang kapatawaran kag bag-o nga kabuhi. Ang aton sabat utog ginung Jesu Kristo amo ang paghinulsol. Pagtuo kag pagtugyan sang aton kabuhi sa iya. So, sa kabuhi ni Sister Cherry ang pagtuo ang kag nabutang sa buhat. Amen. Nag-alagad siya nga wala nagbulo balikid. Amen. Kung sa yuron to, bisan ara ang kabudlayan sa iya, kasi rin ganyan na batsyag ara, gid na batsyagan niya nga kung makatambong ka no, sa prayer meeting. Batsyagan niya ganyan ang presence si Jesus, ang kahilwayan, ang pagidait. Ti, balaan man niya nga solo lang ni si Nang Chere, kaya ti, napatay to, napatay mo nga bana, nasun plagay kabilog bata mo.
1: Lima. Ang apat.
0: Te, may lima ba? Oh, gabi nga grasyaba. Amen. Tinagalagad sa bisan magagmay pang iya kabataan. Te, pala pa lang to edad ni sang isaya nga gamay. Tinakita, ginanamon. Pala kabilog na sila, gagmay pa. Elementary. Te, do, pala pa lang tong high school. Isa pa lang, grade 6. Oo. hindi si ano tong isa ka babae, si princess no, teknisyan na subong dira sa istansya, ba grabe. Ti hindi man ini mahapos kay may responsibilidad siya bilang isa ka Iloy. Apang ang pag-atipan sa pamilya kag pagpadako sa mga anak sa gugma sang Dios.
1: Amen.
0: Kabahin man sa iya nga pag-alagad. So sa kada adlaw may kaginan nga ipakita. Nga ipakita niya ang iya nga pagtuo sa sulod sang iya nga panimalay ti kag sa mga buluhaton sang Ginoo. No, pariyosid kami ni nang chere ba tigagmay pa akon kabataan, naghandom gid ko nga padayon ako sa pag-alagad pero ti nagdalagko na sila subong.
1: Amen.
0: Amen. Gani mga kauturan nga nagapamati ang aton sabat sa panawagan sang Dios, naghandom. Nagapamati subong nga tinion. Ano ang aton subong sabat? Anong imo nga sabat sa panawagan sang Dios? Naghandom man bala ikaw nga magbag-o? Pero nagaduha-duha pa bala ikaw kita sa pagpalapit sa iya? May handom bala kita nga mag-alagad pero nagapugong sa kahadlok? Hindi pagulata nga mangin perpekto ang tanan antes ka magsabat. Amen. Magpalapit kita sa Ginoo subong.
1: Amen.
0: Itugyan natin sa iya ang aton sala, ang imo sala, mga kasakit, kag mga ginakabalkan, kag sugdan natin ang pag-alagad sa Ginoo suno sa masarangan. Sa grasya, kay pagi sa pagpangamuyo, pag-atipan sa pamilya, pagbulig sa isig kapariho, kag pagpakigbahin sa buluhaton sang komunidad. Mga utuginong Jesucristo, isa na ina ka pamaagi sa pag-alagad sa iya. Pareho sang sabat ni Isaias, ang Ginoo, ari ako, ipadala ako, baguha ang akong tagipusoon kagtudloe ako sa pag-alagad sing matutom. Gani sa magigatan ni Hon, o to Ginoong Jesucristo, ginaagda ko ikaw sa pagpangamuyo. Mga muyo kita, mangayo kita sa buong grasya kay Jesus. Ano man sa buong ang imo yung kaimtangan, linlain ang pagtawag sa Diyos sa aton.
1: Amen.
0: Hindi man kita ang gapili, kundi siya mismo ang nagapili, kagbalaan ko gin nga ikaw sa buong pinili sa Diyos.
1: Yes, amen.
0: Wala gintago sa buong sa Diyos sa imo ang maayong balita. Ginbuyok niya ikaw, hindi ni aksidente, kundi ikaw gin mismo. Ginugusto gin ipahibalo sa Diyos sa imo nga pinili niya ikaw. Amen. Tiara na sa imo ya ang pagsabat sa panawagan sang Ginoo. Pagdipindi ina subong sa imo nga relasyon sa iya. Gani yari kami subong Lord. Nakita mo gid ang unod sang tagipusoon sang akon nga utod. Naibaluan ko gid nga naghandom man siya. Gani Lord ang imo mata. Indi paghalina sa iyang imo panulok. Balang kong ula naghalin sa akon nga utod. Gani subong gigatinion o Ginoo, ginatuuhan ko subong. O Lord God, ngang akon utod nga nagatuo sa imo, hindi gid mapaslawan.
1: Amen.
0: Gani nagaampo gid kami subong, O Lord God, ikaw ang Diyos mapahibalo sa iya. Ikaw ang Diyos magasugid sa iya kung ano gusto mo nga ang imo nga plano subong sa iya. Kagkamu nga duwa, O Lord God. Hallelujah. Magkaintindihanay, kag nagatuogid ako subong, nga ikaw nagatandog, kag nagaayo sa iya.
1: Amen.
0: Ikaw nagatandog sa tanan niya nga balatian, kag makasarangan mo gid iniayuhon, kay maktama gid ikaw ka makagahom nga Diyos. Bisan pang imo dugo nga nag-ilig sa imo lawas, O Jesus, makasarang sa pagtunaw sa nang cancer cells, sa bukol nga yara subong siya breast, bisan pa sa iya kidney. Hallelujah. Sa tanan, sa lang siya, sa tanan nga parte siya kalawasan, ginatuuhan gid subong o Ginoo, nga imo ina ginatandog.
1: Amen.
0: Kag ginaklaim ko gid subong, ang akon utod nga nagatuo, imo gid subong. Hallelujah. Batunon, kag sabton, suno gid sa imo kabobotan.
1: Amen.
0: Ini ang amon pangamuyo, in Jesus name.
1: Amen.
0: Amen kag amen kag ag sa subong nga tinion pamatian naton ang isa ka ambahanon.

0: saan nga mensahe?
1: Mautudo kay Kristo, no? Ayara, no, kung nag-alagad ka sa Ginoo, wala ka na sa pangitaon pa. Nanging kontento ka. Amen. Kaya gusto mo na lang ang gugma nga na ambit mo, gusto mo man i-share sa mga tao. Gani, no, ini nga pag nga komunidad, no, ginagamit git sang Ginoo. Amen. Kag madamo pang pag-ayos is game samtang nga pag nakaton. Ako gahatag diya sang inspirasyon mo. May mga cancer, mga sari-sari ang mga balatian, labi na ang conversion, makakadto ka bala sa mga lugar, ang conversion bala mag-aabot sa ila, grabe ang kalipay mo. Gani amoy na yung nagahatag sang kalangkag pagit sa akon, sang kauhaw bisan sa piyak sang ara ang kabudlayan. Pero ang namin ko, ang kabudlayan niya na bala sis gig, tama kapos kung upod mo gali ang Ginoo.
0: Amen.
1: Amen. Kaya mo na ang siling ko, Lord, anong wala ni pulos ang akon paglakat? Kung wala ka, kinanglan niya, nga upod yung itikaw, nga hindi ako magpalagpat sang akon nga lakat. Kag matuod yun, no, nga kung updon mo ang Ginoo sa imo pagpanakaton, sa imo pagpangabuhi, bisan ano lang dira ang inyo nga pagpangabuhi, basta upod mo ang Ginoo, tama sa imo kamalipayon.
0: Amen.
1: In Jesus' name, wala ka na sang pangitaon pa.
0: Amen.
1: Pasalamat pa ko sis Ging, no, sa mga tao na nang anghel git sang ako niya kabuhi. Hindi ko gid malipatan kay nga katulog ginang luwa ko nga sila ginagamit gid nga instrumento ang isig mo kapareho kag mabatian mo ang tingog sang Dios. Amen. Kag ginabalik ko gid ini tanan nga dungog ang himaya ang pagdayon untat sa pagpasalamat sa gid lamang kangalan in Jesus name.
0: Amen. Kag amen sa katapusan mga tugin ng Jesu Kristo siling sa kasulatan sa Mateo 25 verse 40 ang bisan ano nga inyo ginahimo sa isa ka 10 kubos sining akon nga mga kauturan ginhimo ninyo ini sa akon gani mga kauturan nga tawag kita sang Ginoo nga mag-alagad sa iya pagi sa pagbulig sa mga tawo nga nagakinhanglan sa mga nadulaan sim paglaom. Amen. Tinabatian naton to kay nambal ni Sister Cherring ang kalipay ara sa pagbulig kag makita ba lang nga kung ginapangamuyuan mo gina-evangelize mo, ginasugiran mo bala, nanungod sa Diyos kung ano kagamhanan, makita mo dayon ang tawo nga nagapamati kag pagkatapos, bukas ang tagipusuo niya sa pagbaton kay Jesus, makita mo ang paginulsol, ara. Ang kalipay mo bala, ara. Kahit ti ara, nagapanumbalik sa Diyos.
1: Sila man nalipay.
0: Amen, nalipay man silang ang bago nga kabuhi.
1: Nag-abot ang komunidad.
0: Amen. Gani, utog ganong Jesucristo, ti. Ang kaluwasan ligalog niya sang Diyos.
1: Amen.
0: Nga aton ginabaton sa pagtuo kay Kristo ti ang aton pagbulig pagsabat sa sininga gugma kag mahimo mangindalan agud ang iban makakilala man sa Diyos.
1: Amen.
0: Gani indi na naton pag pabuwas pa ang paghimo sang maayo ang pagbulig sa aton isig kapareho sa pagsugid sa pagbantala sang maayong balita na nungod sa Diyos. Kay ang kag mag-alagad kita sing kinabubuton agud nga paagi sa aton nga sa aton pag-share sang pagsugata naton sa kay Jesus o kod ginung Jesucristo ang iban man makabati makapalapit kay Jesus kag magbaton sang kaluwasan.
1: Amen.
0: Kag mabaton Manila ang bag-o nga kabuhi. Sila ko gani bisan isa lang kakalag. Makita mo bala, isa kakalag nga magbaton kay Jesus kag panumbalik, ano blang kalipay sang Ginoo, ikaw gani nalipay man.
1: Amen.
0: Amen. Te, kung makita mong panimalay mo nga isa ka mo, kahit sa tungod sa pagpangamuyo, natawa bala kung ano ang resulta ya. Kay kung wala sang karang espiritu sang Ginoo, wala sang away, wala sang sang panawag leinay sang buot sa sulod sang panimalay kay ara ang sa pagpangamuyo pag-isa kag ara ang gugma magahari ang pagidaet magahari.
1: Amen.
0: In Jesus name. Amen. Amen. Gali sa aton liwat nga pagupod buwas pagapadayon kita sa aton nga sa Monday pagali no. The Monday, buwas wala kita sang ano sang programa kay sa third day, Monday to Friday lang ng aton nga programa 5:30 to 6 o'clock gani makita ay naman kita sa Lunes. Gani salamat gid sa inyo sa pag-upod, pagpamati kag pagtan-aw sa sininga programa nga istorya ta. Gani dako gid ang pagpasalamat sa Dios nga gintugutan niya kita nga mag-upod, magtuon ka magpamalandong sa iya nga pulong. Kag ako si Sister King Abilia. Ini ang istorya ta, istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi. Padayon diri lang mabatian sa DYDF 98.9 ADG-FM Estancia kag sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog, your healing and miracle radio. Kag padayon sa paglantaw sa ADG-FM, kag kung wala pa ikaw sa gihapon nakasubscribe sa account ni Brother Edwin sa YouTube, pwede mo gid ma-search sa ngalan ni Brother Edwin Daulo, kag i-click ang subscribe, kag subong man i-click man ang bell para sa pagpadayon sa pag-notify sa imo kung ano dira ang mga programa nga bag-ong nga programa, bag-ong balita, maayong nga balita. Kag padayon kita sa paglantaw man sa Facebook Live sa ADG Network, gani kung ikaw dira may panimalay bisan sa diin man nga bahin sa pungsod, pwede mo gid ipahibalo agud tumakasubaybay sila sa pagpamati kag paglantaw man sa Facebook naton dire sa ADG Network. Gani ginaimbitar sa liwat sa buwasa, sa buwas na October 3 ang third anniversary sang ibahay, kag subong man ang Lord's Day pagaywaton sa St. Isidore ang the Farmers Parish Church sang Nabas, Aklan. Ti medyo layo ini pero kay ti kun halin sa ti kung gusto mo gid nga makasugata si Jesus kay pa mo depende man sa lugar mo ti base kun dira ka paya sa Aklan.
1: Amen.
0: Amen. Maka-experience siya sang dako nga milagro, yes, kadto.
1: Amen.
0: Amen. Huwag kasugod nila shitty imidya sa aga hasta mag alas 12 sang odto kag subong man ang ginapahibalo man ikaw subong kon natandog ikaw ka kung gusto mo nga mapadayon ang mga buluhat ton, gusto mo nga magbulig sa sininga ministriya kay ti isa lang di aton kamera subong aton dire nga technical technician naton isaman makon mo nga siya mag switch siya man to maano ti pero kon may ara kita nga bulig siguro kay ti siyempre naghatag man ta allowance mo ang masarangan lang ti amo lang na isa pa lang di sa faith ti kabay pa nga kun paagi man sa imo dira nga bulig makadugang kita isa pa gid matagaan naton sang allowance. Amen. Kay siling diri sa pulong sa Mateo 6 verse 21 ay kundiin ang imo manggad didto man ang imo nga tagipusoon. Gani kung ginahatag naton sa Diyos ang aton nga manggad, kinapakita naton nga siya ang una sa aton nga kabuhi. Amen. Gani ti ikaw dira, sino ang una sa imo? Sino subong ang naga-experiensyahan mo bala kung ano kaayo sa Diyos? Ti kung magpadayon, hindi lang ikaw ang maka-experiensya, sina madamo pagid nga mga tao maka-experiensya kung ano kaayo kag magumaon sa aton nga Diyos. Gani salamat gid liwat sa aton nga mga kauturan. Kag salamat gid sa inyo nga pagpamati kag paglantaw kag ang tanan nga dungog kag imaya ginabalik kinaton sa buhi nga Diyos kag nagasiling ang Diyos gugma,
1: nagapuyo ka nagapanghikot sa aton.
0: Nagapuyo ka nagapanghikot sa aton.
1: Ang Diyos gugma.
0: God bless us all.

Mabatigan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain nga tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na edisbong. Gang kunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaabay. Ganagaulipon sa Israeles, Israelitas, gintulok niya ang mga kaabay sa presence sa nagagdabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig ina sang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes.

Now to away. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyo sang ginsiling sa babae nga ginadugo sang 12 katuig. Ginsiling niya sa tagipusoon. Kun matindog ko lang ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

buhi ikaw. Kagyari kagari. Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahatlok. Yes. Yes.

sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagapot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, din balang bata, nga nataho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man blasya sa iba tagi puso ni na tao. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunudlo sa kasuguan kadag pamangkot siya sa ila. Diin bala magapakatawo ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw, o Bethlehem, sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumuluaw halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata kag kun inyo siya makita paibaloan ninyo ako agod magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila, sa makita nilang bituon, nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso kag mira. Ginpadaban sila sang Diyos sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusuyon. Amen. Hindi nang dalan sila magkasasala at kinaugali, kuning dala na sa atong Ginoo.

Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag kagpilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-ayos ang tanan nga ginabatyag na mo. Yes. Ginatuuhan na ito. Ang iyang Espiritu sa mo. Yara nag-ahulag. Amen. Amen. Oh. Ginatuuhan na mo.

0: kape ang kabot, sang ibot o kagwala. Remember my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagkakapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan magid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Holy Spirit.

Good evening. Magandang gabi mga ka-jammers. Parang hindi ako, ano ah. Magsiseryoso sana ako ngayon. Yes, good evening mga ka-jam. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagidait sa tanan nga nagapamati, subong gabi. Mga ka-jammers, welcome sa Jesus and Music. When Jam with DJ Joshua. Dito lamang sa ADG-FM, your healing and miracle radio. Mga jammers, kung nasaan man kayo ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, nag-aaral, nagbabantay ng negosyo, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. Mga jammers, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Yes, mga jammers. Yes, ako inyong makakasama. Lang ngayong oras hanggang 10 p.m. Para samahan kayo sa ating worship music, kwentuhan.

Yes, mga jammers, mapapakinggan tayo sa 98.9 ADGFM Estancia, Iloilo. At ganun din sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. Yes, at ganun din mga jammers sa ating online application sa inyong mga Android phones, ang Diyos Gugma Online Radio. At tayo mapapanood mga jammers live na live na live sa ating Facebook page, ADGFM. Hey mga ka-jammers, pasok lang ng pasok sa ating Facebook Live streaming. Ano yan? Greet muna natin ang lahat na nagsa-celebrate. Ng kanilang kaarawan ngayong Thursday. Yes, October 1st, 2026. Happy, happy birthday. At ka-jammers, ang gandang ito ay para sa'yo.

Yes, mga ka-jammers. Bago tayo magsimula sa ating mga song requests, may gusto lang akong itanong sa bawat isa sa inyo. At sana, this time, hindi lang automatic ang sagot na, kamusta ka? Hindi yung okay lang, hindi yung okay naman. Hindi yung sagot na sinasabi natin dahil ayaw nating magpaliwanag. Tonight, mga ka-jam, kamusta ka talaga? Kamusta ang puso mo? Ka-jam, kamusta ang isip mo? Ka-jam, kamusta ang faith mo? Ka-jammers, kamusta? Kamusta ka pagkatapos na mga nangyari nitong mga nakaraang araw? Baka buong araw kang busy. Baka marami kang ginagawa. Baka marami kang ginawa. Baka marami kang nakausap. Pero baka wala pang nagtatanong sa iyo ng seryos na kamusta ka. Kaya tonight, nandito tayo para mag-check in. Hindi lang sa ibang tao, kundi mga ka-jammers sa sarili natin. Well, mga ka-jammers, bago tayo magpatuloy. Ay, wait, mga ka-jam. Parang naninibago ako na ang seryoso ko dito. Ano? Yes, pero bago yan, magpatuloy tayo sa apakaseryoso natin ngayong gabi. Ano ba yan? Yes, it's ilang days na lang nga ba? Saan na yun? 85 days to go, mga ka-jammers, before Christmas. Yes, mga jammers, 85 days to go before Christmas. Hoy, mga jammers, and comment down below lang ng inyong mga song requests, ng inyong mga pa-shoutout. And don't forget to share our live, mga ka-jam. At ganun din sa mga nakikinig ngayon sa ating online application, sa ating online radio, pwedeng-pwede kayo mag-comment ng inyong mga song requests at ng inyong mga pa-shoutout. Pumunta lang sa ating Facebook Live, sa ating ADGFM Facebook page at mag-comment. At ganun din sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radio, sa kanya-kanyang tahanan. Welcome po, ako po si DJ Joshua sa ating programa Jesus and Music. Dito lamang sa ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. Gusto niyo pong mag-song request, magpa-shout out. Yes, pumunta lang kayo sa ating Facebook page, ADGFM.

Alright mga jammers, simulan na natin ang ating gabi sa ating mga worship jammed tonight. Ito muna, pakinggan natin mga jammers ang ating first worship jam tonight. Kay Buti-Buti Mo Panginoon, na cover ng The Azidors. Nang The Azidors 2021. Yes mga jammers, ito muna, pakinggan natin. Kay buti-buti mo, Panginoon.

Welcome back mga ka-jam. At yan, batiin muna natin ngayon ang lahat ng mga sumasama sa atin sa ating Facebook live streaming sa ADGFM. Hey mga ka-jammers, batiin muna natin si Brother Vincent. Yeah, sabi niya dito, good evening Brother Joshua, watching live from Boracay. Happy watching Brother Vincent from Boracay. Yan, kita mo yung suot ko ngayon, Brother Vincent, parang pang Boracay, di ba? Nako. Ayan, isang mapagpahalang gabi din kay Brother Joey. Yan, sabi niya, good evening DJ Josh. Yan, sa dagdag pa ni Brother Vincent. At nanonood siya ngayon sa Facebook Live at nakikinig din sa ating Ang Diyos Gugma Online Radio. Ayan, maraming salamat, Brother Vincent. And good evening din kay Sister Corazon, kay Sister EA. At sabi naman dito ni Sister Susana, good evening, more power to your program, Brother Josh. Maraming salamat.

At ito naman, basahin natin sa ating text line number. Yeah, sumagot siya kung sa ating tanong kanina na, kamusta ka? Yes, ito pala nag-text sa text line natin si Brother Vincent. Sabi niya dito, ako po, gabayan lang po kami ng Panginoon. Kahit po pagod po kami sa araw-araw. Kahit po masakit na po ang buong katawan, nakikinig lang po sa ang Diyos Gugma Online Radio. Doon lang po ako bumabawi. At naglilingkod din po ako minsan. Naiisip ko po na kailangan po hindi po ako mapapagod sa araw-araw. Minsan din po malungkot. Sabi niya, hindi na po ako nag-attend ng prayer meeting. At sa iba po, gawain po yung nagbibigay ng lungkot sa akin. Yes, ang sabi ni Brother Vincent, ang nagbibigay sa kanya ng saya at ng lakas ay sa pakikinig ng ating online radio. Ay, maraming salamat, Brother Vincent. God bless you dyan sa may Boracay. At request ni Brother Vincent ng dahil sa pag-ibig. And happy Thursday. Maraming salamat, Brother Vincent. At ayan, batiin naman natin dito si Sister Myrna. Ayan, isang mapagpalang gabi. Ganon din kay Sister Rosalie, kay Sister Nelsa. Ganon din kay Sister Hinola. Sabi naman ni Sister Josie, good evening, Bro Josh. And God bless. Kay Brother Sunny, good evening din. Isang mapagpalang gabi. Ganon din kay Sister Joy. Sabi naman dito ni Sister Sally, good evening DJ Josh. May the Lord bless you always. You are a very nice DJ. Maraming salamat Sister Sally. God bless you. At yun din, sabi dito ni Sister Evelyn, good evening Brother Josh. God bless ADG FM. And good evening din kay Sister Grace. At sabi naman dito ni Sister Grace, Grace S yun na, yung is una, ito naman si Sister Grace A. Good evening DJ Josh, peace be with you, God bless you, more power to you. Can I request ngayon at kailanman? Thank you DJ Josh. Sure, Sister Grace. Hey, ngayon, ayan, may mga song request na tayo. Ay, mga jammers, comment down below lang ng inyong mga song request at ng inyong mga pa-shoutout dahil mamaya babasahin natin yan. Alright, mga jammers, ito naman, patuloy tayo sa ating mga worship jam. Ito naman, mga jammers, pakinggan natin our next song, Lilim, na cover pa rin ng The Acidor. Ito muna, mga jammers, pakinggan natin Lilim.

Yes, welcome back mga jam. Kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Sa ADG-FM, Your Healing and Miracle Radio. Ayan mga jammer, shoutout muna tayo kay Brother Joven. Sabi niya, pagidait DJ Josh, God is good all the time. At ganun din, isang mapagpalang gabi kay Sister Dainty. At nagsasabing, good evening DJ Josh, God bless you always. At ito naman ay isang mapagpalang gabi niya. Kay Brother Nino, sabi niya dito, Hilu! Seryoso ako dito, Brother Nino. Ako. Hilu, brother. Good eve. Shout out. Ang lutong bahay ni Nanay Beth. Ayan, shout out sa lutong bahay ni Nanay Beth. From Brother Nino. At ganun din, isang mapagpahalang gabi kay Brother Cherison. Sabi niya, good evening and good last DJ Josh. Uy, na-miss ko itong mag-comment dito sa ating programa. Oh. Hello, Brother Oli. Sabi ni Brother Oli, looking good, good Brother Josh. God bless you all and your program. Madamaging salamat, Brother Oli. Thank you for dropping by. God bless you, God bless you. Ang sagot naman ni Sister Myrna sa ating tanong na, kamusta ka? Sabi ni Sister Myrna, para sa akin, kahit pagod, okay pa rin ang puso ko dahil sa pagmamahal ng Panginoon at gabay. Thank you for sharing, Sister Myrna. God bless you. Yes, Brother Oli, na-miss ko yung hilu mo. Hilu, miss you all, ayan. God bless you, Brother Oli. At ito naman, sabi ni Brother Joven, pagidait DJ Josh, request ko, heal our land. Thanks, God bless. Ayun, sure, Brother Joven. Ayan, maraming maraming salamat. Sa lahat ng mga ka-jammers natin na mas sumasama ngayon. Sa kanilang mga bahay na nakikinig ngayon, sa kanilang mga radio. Thank you so much. At sa lahat ng mga driver, mga sweet lover na nakikinig ngayon sa kanilang mga sasakyan. Thank you so much. Alright mga jammers, bago tayo pumunta sa ating song request. Time check muna tayo mga jammers. Oras natin ngayon ay 9:19 in the evening, Philippine Standard Time. Yes, mga jammers, ito naman, pakinggan natin our next song. Yes, ito mga jammers, pakinggan natin our next song, Safe by Victory Worship. Ito muna mga jammers, pakinggan natin. Safe by Victory Worship.

Jam, alam niyo yung salitang kamusta? Dalawang salita lang. Pero kapag galing sa tamang tao, ang bigat ng impact. Minsan, isang simpleng kamusta ka can make someone feel remembered, feel noticed, feel valued. Kaya mga ka-jammers tonight, gusto kong itanong sa inyo tonight for our question of the hour. Kung magiging honest ka tonight, ano talaga ang nararamdaman mo? Pwede mong sagutin ng masaya ako, peaceful ako, pagod ako, DJ, medyo malungkot, DJ, confused ako. Pwede din, DJ, grateful ako. Okay naman ako, pero marami akong iniisip. Or kahit hindi ko rin alam. Naka-jam, that's okay. Hindi naman natin kailangan laging alam kung paano i-explain ang nararamdaman natin. Sometimes, you just know that something inside you needs attention. At ka-jam, baka kailangan mo ring itanong sa sarili mo. Kamusta na nga ba ako? Na-jam, hindi lang physically. Kamusta ang puso? Kamusta ang relationship mo with your family? Kamusta ang relationship mo with God? Ka-jam, kamusta ang mga pangarap mo? Kamusta yung version ng sarili mo na matagal mo nang hindi napapansin? Mga jam, minsan, sanay tayong kamustahin ang lahat ng tao. Pero mga jam, nakakalimutan nating kamustahin ang sarili natin.

mga ka-jammers, simulan na natin ang ating first song request for tonight. Ito muna mga ka-jammers, pakinggan natin. Ni-request ni Sister Grace A. Ngayon at kailanman. Ito muna pakinggan natin. Ngayon at kailanman. Cover by Jonah.

Yes, mga ka-jammers, inyo napakinggan ngayon at kailanman na cover ni Jonah na request ni Sister Grace.

0: Yes, mga jammers, yan, bago tayo magpatuloy, yan. Sa ating song request. Parang may, may sepaks pa ako ng karaoke natin kagabi, anak ko. Kaya ngayon, chill-chill lang muna tayo. Kasi, nagmaoy tayo kagabi, nako. Nagmaoy. Grabe yung mga kantaan natin kagabi. Alright, mga jammers, ayan, mag-fate talk muna tayo ngayon. Ano, mga jammers? Tara, mag-fate talk muna tayo.
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Fate Talk kasama si DJ Joshua.
2: Fate Talk.
3: Fate Talk.
4: Fate Talk.

Yes, mga jam, welcome sa ating Faith Talk. Mga jam, alam ninyo, may isang mas importanteng tanong

pinakaunang dapat nating gawin. Mga Jam, lumapit sa Diyos. Mga Jammer, sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Mga ka-jammers, napakaganda ng invitation ni Jesus. Come to me. Hindi niya sinabi na, come to me kapag okay ka na. Hindi niya sinabi na, come to me kapag wala ka ng problema. Ang sabi niya, come to me when you are weary. Kapag pagod ka, kapag mabigat, kapag confused ka, kajam kapag hindi mo alam ang gagawin, lumapit ka. Mga Jammers, 3 questions for tonight. Kamusta ang puso mo? May sama ka ba ng loob? May disappointment ba? May taong hindi mo pa napapatawad? O may bagay na pilit mong kinakalimutan? Kajam, dalhin mo sa Diyos. Jam, kamusta ang isip mo? Masyado ka bang nag-overthink? Iniisip mo ba ang mga bagay na hindi pa nangyayari? Paulit-ulit mo bang binabalikan ang nakaraan? Mga ka-jammers, remember, hindi lahat ng iniisip natin ay kailangan nating paniwalaan. Sometimes we need to pause and pray. Kajam, kamusta ang faith mo? Nagdarasal ka pa ba? Umaasa ka pa ba? Nagtitiwala ka pa ba kahit hindi mo pa nakikita ang sagot? Kajammers, maybe tonight is the perfect time to reconnect with God. Kahit simpleng prayer lang. Lord, nandito po ako. Pagod ako. Hindi ko alam ang gagawin. Pero nandito ako. And sometimes, that's already a beautiful prayer. Mga ka-jammers, hindi kailangan maganda ang prayer mo. Ang mahalaga, totoo ang puso mo kapag kausap mo ang Diyos. So tonight, mga ka-jam, before you sleep, ask yourself again, kamusta ako? And then ask, Lord, kamusta po ako sa paningin mo?

Good mga jammers, let's continue tonight with another song. Ang title ay You're Gonna Be Okay by Bethel Music. Ito muna mga jammers, pakinggan natin.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, salamat po dahil kahit marami kaming pinagdadaanan, hindi mo kami iniwan. Lord, alam mo po kung ano ang nasa puso namin ngayong gabi. Panginoon, alam mo ang aming pagod, worries, fears, disappointments, at mga bagay na hindi namin masabi sa ibang tao. Panginoon, bigyan mo po kami ng kapayapaan. Pagalingin mo po ang mga pusong nasaktan. Palakasin mo po ang mga taong pagod. Panginoon, bigyan mo ng pag-asa ang mga nawala ng pag-asa. At tulungan mo kaming muling lumapit sa iyo. Lord, remind us that we are never alone. Kahit hindi namin nakikita ang sagot, tulungan mo kaming magtiwala. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat listener, viewers ngayong gabi at ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo po sila ng magandang pahinga at panibagong lakas para bukas. At Panginoon, pagpalain niyo po ang Diyos Amores Broadcasting, ang buong ang Diyos Gugma Community, at ang aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Yes, mga jammers, ayan, bago tayo magpatuloy sa ating song request, bigay ko muna sa inyo ang ating Sacred Text segment sponsors sa ngayong araw. Ito muna, pakinggan natin.

Yes, yeah, maraming maraming salamat sa ating Sacred Text segment sponsor o sa ating Bible verse. At ayan, alam niyo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin Daulo. Maraming maraming salamat. At ito naman mga charmers, ayan. Pakinggan naman natin our next song request. Our next song request ay Heal Our Land na request ni Brother Joven. Ito muna mga ka-jammers, pakinggan natin Heal Our Land.

0: with a question.
1: Yes, mga jamusin yun na papakinggan. Tasha Lighton. By Tasha Lighton, A to the C, it's gonna be okay. From the wreckage, would you take this heart? Hello, mga jammers, malapit na tayo sa ating pagtatapos, sa pagtatapos ng ating programa. Yes, mga jammers, maraming salamat sa pagsama ninyo sa Jesus and Music with DJ Joshua. Tonight, we ask a very simple question. Kamusta ka? Sana hindi lang ito mananatili sa ating program tonight, mga ka-jam. Pag-uwi mo, pagkatapos mong mag-off ng radio, before you sleep, tanungin mo yung sarili mo, kamusta talaga ako? And if the answer is, pagod ako, ka-jam, magpahinga. If the answer is, nasaktan ako, kajam, pray. If the answer is, nalilito ako, kajam, ask God for wisdom. If the answer is, masaya ako, kajam, give thanks. And if your answer is, hindi ko alam, that's okay, Kajam. You don't have to have everything figured out tonight. Kajam, God knows. God sees. God cares. And God is with you. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming salita. Kailangan mo lang ng taong marunong magtanong, makinig, at manatili. Kaya simula tonight, let's be that person. Be the person who asks, kamusta ka? And don't just ask to hear the answer. Ask because genuinely care. Maraming salamat sa lahat na nakikinig, mga ka-jammers. Nag-comment, nag-share, nag-request, at nakisama sa atin ngayong gabi. Yan na, shoutout muna tayo. And kay Sister Azucena, sa mapagpalang gabi kay Sister Lady Lynn. At sabi naman dito ni Sister Wena, good evening everyone, watching from Ahoy. God bless us all. Ayan, maraming salamat sa lahat na nakikinig ngayon sa ating online radio, sa ang Joss Gugma online radio, sa ating Facebook live streaming na sumama sa atin mula kanina na nag-start tayo hanggang patapos na tayo. At sa kanilang mga radio, thank you so much. God bless you. At yung mga jammers, pasalamatan muna natin ang ating mga tech sa ating mga studio. Diyan sa mga ADJFM estansya kay Sister Princess. Maraming salamat, Sister Princess. God bless you. At ganun din kay Brother Raynon sa DYMI 94.7 ADJFM Kalinog. Brother Raynon, thank you so much. God bless you. God bless you. At syempre, dito naman sa ating ADJFM main studio sa City of Love, Iloilo City. Kay Brother Jan. Thank you so much, Brother Jan. Alright, mga jammers, samahan niyo ulit ako bukas sa ating programa, Jesus and Music, with Jam, with DJ Joshua. Dito lang sa ADJFM, Your Healing and Miracle Radio. Alright. Alright, mga jammers, ako muli si DJ Joshua. At ito ang Jam with DJ Joshua. Good night, everyone. Take care of yourself. Take care of the people you love. And most importantly, take your heart to God. God bless you all.

0: Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag at pilas nag-ayo sa aman. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa aman nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa aman. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan nato niya na ng iyang Espiritu sa mo. Yarang nag-ahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun indi siya maghimo sina tuuwi sa po ang makahimo lang sa bilagro among si Jesus nga yara sa ibo kag paagi sa ibong pagtuo matabo ina siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our hearts. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sa tubig, nga buhi, nga nagailig sa aton tagipusod, aton mabatyagan. Could you hear the sound from heaven? It's a sound of running water, like a sound of worship.

nagpakamayo sa ibus buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli, kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: touch me
1: again.
0: He touched me.
1: Yes, I believe.
0: He

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Ginalisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginilisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: gatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit, Thou art well, come in this place. Holy Spirit, Thou art well.

0: Dear Lord, salamat. Salamat sa iba pulong. Yara kagid, nga nag-upod sa amon. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Because He lives, I can face tomorrow.

0: Nga dagay no soul dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Pugot sa ila tagipuzoon.
1: Inadong tanamo.
0: Gagang ginoo magabalos sa inyo.

kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imayong kag-anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuis siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Kapatid, ang panahon siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bangon na, tumayo at lumaka, kapatid, dulo nito'y may nang

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhi naton ini. Upod kita liwat sa krus ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa buong iyo kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa isang krus, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sa krus, di mo kagsang sala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon.

flowing down to make me green like a mighty rushing stream.

blessing is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong, nga baka ayo sa iyo. Nga baka palakat sa iyo. Nga baka hatag sa iyo sa bagong kusog. Kung pangayuod mong ibo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipuson, kagdira sa imo tagipuson, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kag magadalay na sa aton sa Espiritu hanon nga kusog. Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayo sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad yara sa tanan nga tion.

hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkadto kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangod ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Nga may kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imong tagipuson. Ginaayo ikaw sa buong salino. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw sa linya, ang imo sala ginapatawad. Sining niya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin, tagi po sa katuhina. Kung gusto kang mag-ayon, ang iya presensya sa buong yari, magpagkabakot ka, hindi ka magkatlog, magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbatod ng kapatawaran.

paginuha maayo sa ila. Magpabulang kamo nga wala ni kapaabot nga bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagahong nga Dios. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag magabalaot magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kag ang Dios hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa inan kag ang Dios hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Dios magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukubsing maayo na dasok na uyog kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban. Amo man ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

brother and sisters. Si Jesus, naging mo, nasa bagpo, kagbalik katapusan ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahimo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos, at

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga maging katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang ato na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabatuoran. Gani nagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gidnamon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.

0: balaan nga amay, itugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapu sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay, kaya nagatuo kami sa ibong pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you. Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga mangkatapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang ato na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabatuoran. Gani nagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang ang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamat ko kamo nga zarang lang kamo makasulod sa ginarian sang langit kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo inyo debatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan pero karon nagasiling ako sa inyo nga bisan sin-o nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kabisan sin-o nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy way pulos ka. Way kapulos pagadalhon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sin-o nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magpaimperno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios kag mag kung madumduman mo ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sa imudulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa upmanan, kay kundito na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom, kagang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya. Kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo. Magapabilin ka dito tubtub mabayaran mo ang tanad mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: The Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: And I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of faith.
0: Amen.
1: Amen.

0: gani gida sa gidan ko kamat ko kamo nga sarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaagot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo inyo debatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan pero karon nagasiling ako sa inyo nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kabisan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka. Way kapulos pagadalhon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod, hoy buang, may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo, ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom, kagang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya. Kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo. Magapabilin ka din tutubto babayaran mo ang tanad mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: And I with Jesus.
0: On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith.
1: In
0: the Son of God. Who loved. And died for me.
1: And
0: I can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives.
1: I will live.
0: I will not die.
1: And
0: no one can snatch me. And separate me.
1: From
0: the love of the Father. And of Jesus. Jesus is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior.
1: He
0: loves me so much.
1: And
0: I love him so. This is my statement of faith. Amen.
1: What
0: about God?

mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na Elizabeth. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaaway. Ganagaulipon sa Israelis, Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagadabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan magakaladula sa ibo. Ginapasalig ina sang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes,

Now to owe. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyos ang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon. Kung matindog ko lang. Ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

ginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahadlok. Yes. Yes.